0: Nutmeg, Msongi, Kaylee Botman, Millie, basho kamlane bathi, hey, ngiyahluleka, cha impela ngiyahluleka impela kuyibamba namhlanje ngoba leli holiday lisho likhulu kuthina njengabantu baseMzantsi Afrika. Futhi ke siphinde sithi kumaqhawe namaqhawakazi ethu impela asiyalala ke, sinjenje ngoba yinina, sithi nje siyabonga.
1: Sibonga kakhulu kuma2K, kubantu abasha abaphila njengamanje, abaphila kulesi sikhathi, yebo bayizwanga futhi ababonanga, ngingathi abazwanga, ababonanga, kepha bazwile njengoba nathi singabonanga kodwa sezwa kwasikhuba lokho. Ngiyabona indlela abacabanga ngawe njengamanje esheshayo, indlela yokufisa ukwazi ukuthi kusuka manje kuya phambili lelizwe liya ngapi. Bakhathazeke kakhulu ngomnotho, bakhathazeke kakhulu ngokuthi konje amathalente abo namakhono abo bazowakhiphela kanjani emhlabeni wonke ukuthi ukwazi ukusiza. Babuka kakhulu kazizwe lethu ukuthi liya ngakuphi. Siyabonga kakhulu kunina ma2K. Ngiyazi isikhathi esiningi mhlawumbe kuye kukhulunywe ngani, kube ngathi ningabantu abalahlekile abanjani njani, kepha sithi kunina enizalwe ngalesi sikhathi sama-2000 siyabonga ngendlela eyisimangalisi. Indaba ithi uyinkalakatha for sure wedado, abaholi bakusasa.
2: Uyinkalakatha for sure wedado.
0: Impela kunjalo, inkalakatha for sure wedado. Asingabe sachitha isikhathi ke Aunty Mroza ke sibuza abantwana bethu bakithi ukuthi wedado, njengoba ungayile esikoleni namhlanje, abantu badala nothisha bathi kungani ningayi esikoleni namhlanje, nokuthi iholidi elibaluleke ngani leli kuwena na? Asibathatha ababili abathathu. Dado, sawubona kuseni. Siyabona wena, siyabona kunjani?
3: Yaphila.
0: Siyaphila nathi, ubani igama lakho? Ya, sisinazo. Manje uzwile umbuzo kamalume no aunty? Yeah, ba usiphendule phela sizwe. Angisizwa dali. Uthisha omkhulu wakho mamhlomuko. Okay dali, all right. Kulungileke. Namhlanje ke njengoba abantu abadala bethu ngaya esikoleni nje, bakutshelile ukuthi kungani?
3: Iholiday labafuni.
0: Ngempela. Ngempela. Hawu madod, manje bayaxoxela ukuthi obani? 1976. Bayakutshela ukuthi yonke le nto yenzeka kuphi nendawo. Esinazo. Esowethu. Hawu siyabonga ke sinazo yezo. Ubonge kubantu abadala lapho unothisha ubatshela ukuthi siyabathanda yezo. Okay.
1: Siyabonga uDodo. Sawubona dadoko kuyiholiday. Siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM, uKhozi Breakfast. Sawubona dadoko.
0: Balekile aunty, balekile
1: siphala. Okay, asithola umunye uDodo. Sawubona dadoko. Sawubona dadoko, siyakubingelela ekseni. Ngiyazi ukuthi dadoko njoba sikubingelela studio sakho ngelanga kuyobe kuwena osakaza la, mhlambe kuwena ophethe isteshi, kuwena mhlambe ophethe inhlelo, kuwena obuka nje izinto eziningi ezihlukahlukene, uyobe ubamba iqhaza endaweni ezihlukahlukene kwi digital space kuphi. Sawubona dadoko, siyakubingelela.
4: Sawubona aunty nomalume.
0: Sawubona.
1: Unjani?
4: Yaphila.
1: Sikhuluma nobani ekseni dadoko wethu?
4: Ngikhuluma no Aphelele Luvuno.
1: Aphelele Luvuno, ufunda kusiphi isikole, wenza ugrade bani?
4: Ufunde
1: ngile level ngenza u-grade 4. Okay, manake awuyile ngane esikoleni uma ngabe uzwa nje kuthiwa yindaba.
4: Ngabe holiday le yesterday.
1: Oh, labantu abasha ukuthi banjani? Yindaba nibe neholiday niyabantu abasha.
0: Bangamhlebeli. Mnye.
1: Ya, ningamhlebeli, mtshele miyeke yena ayikhulumele. Ya dadoko, okusemqondweni wakho nje yindaba kuyithiwa iholiday labantu abasha?
4: Hayi, babelwela ukufunda ngeAfrikaans.
1: Babelwela indaba ezithinta ukufundiswa ngeAfrikaans. Lukusiza ngani ke wena uma ubuka nje dadoko? Mhm. Woza dadoko.
0: Woza dadoko. Ah, usebalekile.
1: Usebalekile.
0: Sathi ukugcina sibone Mroza.
1: Sathi ukugcina. Sawubona ekseni dado.
5: Yeah.
1: Unjani?
5: Yaphila.
1: Ubani igama lakho nesibongo neminyaka emingaki, ufunda kusiphi isikole?
5: Neminyaka igama lami uAfisawu. Isibongo ngifunda eMabongo Primary School.
1: Othisha esikoleni batheni ngezi namhlanje esikoleni, yini indaba? yini ningayile esikoleni nihlele ekhaya bathe iholiday lani
5: labasha
1: iholiday lani
5: labasha
1: oh iholiday lenu uma usumdala ufisa ukuthi ulenzeleni izwe lase South Africa nje uma kungathi uthola ithuba ungafisa ukwenzani umusa umdala ungafisa ukwenzani eSouth Africa?
5: Seven.
1: Ungafisa ukusebenza. Hayi kulungile dadu. Siyakuthanda kakhulu 8 years wakho loyo ukanye nathi la eNingizimu Afrika siyakuthanda indlela isimanga. Siyamangalisa lento ukuthi thina njoba sisakaza la kunomuntu othi ngimina ngisena 2 years. Mina ngisena 8. Yes, ngikhona ngisezwe nje ukhozi lihlukanisa ingoma njalo ngo 12 ngisalokhu ngisezwe ka 8.
0: Yeah.
1: Kuphela.
2: Sabona
0: usinazo.
6: Yebo sanibona. Awu.
0: Sanibona.
2: Dala dala lendoda. Dala dala manje.
7: Ukhosi breakfast.

0: Impela ke uthandi somazwayo uyasifakazela naye namhlanje kusene uthi cha sizozabalaza ngoba kwazabalaza impela ke kulelo lenkululeko sesinayo namhlanje eMroza khona udaba sakhe selithinde ngelanga ukukhuluma ukuthi abazali bethu kudala ngesikhathi encindezwe ukuthi babeyiswa esikoleni bayofundiswa yona le Africans ebelingeze Steve nosikilithi njalo
1: wodwa bekuthwashaya la nasi Steve na usikilithi kungayona inkinga ngalelo ndlela ababephila ngayo ngalesi sikhathi
0: awungitshele nje
1: kodwa thina njengamanje hey bo siyababaza yazi ngiyabuka njalo futhi ukuthi ubuka yona lolulimi lwesibhunu lo lesikhuluma ngalo yebo lona kwaluya kwenziwa umuntu uyalandela kahle sasingalinyanye kakhulu kunokuba singanyanya sinyanya
0: uhulumeni
1: obandlululo ngoba umuntu uyabuka uma sikhuluma isitsotsi tali ikakhulukazi kosowethu la sabona khona isitsotsi nani Africans
0: yeah bayashaya
1: kuzo kuthi isitsotsi tali kusho ukuthi noma sasinyanywa kodwa ngeke sasingeke sifike kuhulumeni obandlululo
0: impela kunjalo
1: ubuka kwami
0: asivele khona lapho ke sibonge kakhulu ke sigijima ke sishone ngapha ke sithole ke amazwi yokuqala usuku bakithi masibuya ke ngapha ke khona ke emkhushulwa nesimo sezulu soyivela ngengoma ke siyahamba siyindabane zokubumbana kwehora lesikhombisa nangumfoko mdlalose esikhuthaza ekuseni
2: igama lami ngosicelo

0: Limpopo Province, Mpumalanga Province, Banjana Bantu eGauteng, eSoweto, Banjana Bantu eNorthwest Province, Sears, Mhlaka 27, Cities yakhala mo Sunset, Dumalanga leKaiba Heights, Rustenburg, Rusty Dusty, suka majana wazi kwamnandi ke makunjalo, Bloemfontein, City of Roses, Free State, Banjana Bantu eWestern Cape, Eastern Cape, Molweni baphula phula niyaphila ni right, Banjana Bantu kwelika Mthaniya kwaZulu Natal, Ayengeke bros.
1: Lalela mfethu. Njengoba usuyishilo usuyimemezile uthi sasikhona sasifikile siwukhozi siyisikhonda khondla umsakazo ukhozi FM. Cabanga ngoba kuzwa ngathi bezwa ngathi ko Arthambo, bezwa ngathi ko King Shaka, bezwa ngathi ko wonke ama airport abantu bonke bethi sifuna ukuzobona ukuthi ngabe kwenzakalani. E-Northwest bezobe begibele endaweni ezihlukahlukene, abanye bahamba ngamatekisi, abanye bahamba ngamabhasi. Sithi sahamba nje kanjalo sithi bafowethu siyabona njalo, siyabona okwenzakala ezweni. Hayi ukuthi asiboni mhlawumbe noma siyashalaza, kepha siyazi ukuthi kuningi kwenzakala ezweni. Nawe uyakubona siwabonile amabhasi ama long distance ephuma ezongena emngceleni ehlukahlukene ebheke emazweni ahlukahlukene, bheke koMalawi, bheke koGhana, bheke nakuphi nakuphi. Konke lokho sithi ke siyakubona siyiNingizimu Afrika. Kodwa into ekhona njengamanje emgwaqeni ke, njengoba akugcwele kangaka emgwaqeni, ingabe imaphi lamaphutha owenzayo, owazi kahle ukuthi yiphutha leli? Kodwa nginxa ukuthi hayi amaphoyisa awangiboni, awuthi ngivele ngithi kwesi sikhathi yazi siyayenza leo, ngicela ukulivuma iphutha lokuthi uthi hawu awu barrier line kuvulekile akho lutho, kuthulu wena wedwa ohamba wedwa kulo mgwaqo obosungena uphinde uphume futhi. Uyabona yini kodwa ukuthi usulenzile iphutha?
0: Futhi ke siyacela ukuthi ke mangabe ke wakwenza lokho, woza nje uzovulela isifuba sakho, ebese uyasho ukuthi wasuyithola usugaxela wayithela phezu kwabo abakwaZidlodlo. Ewu madoda, ake sibathathe ababili abathathu ukhoze breakfast ekuseni. Sawubona. Yey tena mfethu, simnandi mfethu grand.
2: Iphutha elikhulu engangaleza mina ukuhamba kemoto singasenawo amabreki lapho siqalwa phambi ekuqala uma uzofanele ubambe amabreki kanti langalinde sizothi hhayi ngisaphampwa-ke namhlanje ihambe izongena kwenye ngemoto.
1: Umshwalense wathini baba kuleso simo, noma vele wawungekho kwawona umshwalense?
2: Ngangayokhuza phela ngiphindanga ngihamba ngemoto ephampwayo. Singayifumanisinenkenje phana ngihambe ngokhanda sithi kuhamba ngamanomoto enamabreki aphampwayo. Ngagcina khona lapho nokufika futhi upake nje futhi aboma ufeka kuma-parking upake usondele kwenye imoto lozi uvule isicabha uvule ushaya isicabha sele uwuhudla imoto esecelethi uvule usuke semthamtha ngokuthi ngibaleke ngiyolokhuza ngiyopaka kwenye indawo ngoba uzobona futhi sewuve inini.
0: Awu madoda,
2: akiyiphoyisa azovele ngibani.
1: Yep,
2: angangikhalela.
1: Ithikithi kwaba yimalini?
2: Eyu, langiphenatha langiphenatha kunemali ngabangisa ithikithi axoxa la eceleni kwaba yidrinki.
0: Oh, okay.
1: Oba ndisuyaboshwa
0: iphutha kwalona lelo. Kodwa uthe uhlalaphi iphutha?
1: Uhlala ngakuphi?
0: Kubalekile mpi.
1: Sawubona ekuseni, siyakubingelela. Amaphutha esiwenza sivuma izono. Sawubona, ake sivuma izono. Sawubona ekuseni, siyabingelela. Sawubona sambeni. Siyakubingelela, sawubona. Ngiyazi bogele, ngenani bogele, niya drive ba bogele, niya drive. Ngenani siya drive. Ngikhona ngigrand mfowethu.
3: Hayi gama ngisiphephele isibongo ngamlotha endawo lapha kwamaphumulo esigodi ntasembozana. Hey, wem Rosa, mina ngaye ngangena kwezinye indawo le namaparking. Kanti amaparking anamakhamera, ngithe sengiphuma. Ngathi ukuthinta imoto eyayipake emva kwami sengihlehle. Yabona abaphakhingi wafuna ukungena yokona iye phambili bese uphuma, kufanele uphuma uhlehle. Ngahlehla kangako ngoba ngaze ngagcina sengiyithinta imoto eyayisemva kwami ngenxa yokuthi ngangingaboni kunenkungu. Ngathi ngiyashiya kanjalo, ngiyaphuma, ngiyabaleka, ngiyafika esangweni sekuvaliwe. Hawu, ngakucela kanjalo bese kuthi hayi ubonile ni ukuthi wenzeni lapha emuva, uqale ulungisa le nto yenze lapha emuva before uphume la esangweni, ngoba ngeke ukwazi ukuphuma la esangweni ungayilungisile into oyenze lapha emuva. Ngagacela kanjalo ngayigcina sengukhokha lo 3500 ukuthi ngihlahlele emotweni yomuntu.
1: Imali engaka
3: kubuhlungu ukugacela embros.
1: Kulungile mfowethu, siyabonga siphephelo mfo kamlotsha. Kodwa njalo ngiyamkhumbula isiphephelo, ngeke ngambona ey'nkundleni zokuxhumana ebhalile lapha ukuthi yena akangeni okhozini futhi yena ethi usiphephelo yena akafunda. Kodwa manje ngithi usiphephelo ebhala kangaka simfunda, nanku nje siqeda kukhuluma naye. Kodwa ke sidlule singene sithi ukhozi breakfast, sawubona.
4: Marerere.
1: Siyaphila unjani?
4: Ngiyaphila. Yazi mina ngicela ningithandazise. Area line.
1: Yeah.
0: Sifo.
4: Ngikudla nawo, ngikudla nawo ngempela ngempela ngigudle nje ngempela.
1: Yini, so sokuthi yini esukise ngiqondweni ngaleso sikhathi? Usukuthi ahephe umubheka nje umuntu uyayihlola kahle impilo yakho.
4: Izinto phela lezi esihamba ngazo manje vele ibe umshini nayo ibe umshini futhi nami ke manje ngijaha usibalo wakho ke lena ke. Thola ukuyangikhafula.
0: Usufuna igarage.
4: Ngiyiphelela ngikude nawo ngikude yena ngiyenza ngithi mangiqeda nje ukuqeda bese kuqhamukeza kwaSidosa.
0: Hey!
1: Engathi ungavela uyimele kuba wena obatshela ukuthi uyazi ngeke ngathi ukungena ngale kuburial line. Uyabo.
4: Ngathi ngama ena ke mina Rosa nginenkinga lokuthi abakwaSidosa angazi ukuthi mangingengama nje mhlawumbe uthole ukuthi kune roadblock. Ngithi ngiyazazele nginenkinga ke mina ngishaya ngo 6000 amathikiti.
1: Hawu Nkosi yami.
4: Lithi lingangibheka nje labaSidosa lithi endlula endlula. Angazi khona negazini hayi abangifuni nakungibona nje kodwa ke ngeke akukho kuhla ngengigqugqumezela omnye umuntu hayi cha akukuhle khona ngoba eyizimpili ngane lapha emstradini
1: manje ucabanga ukuwaphungula kanjani lamathikithi awu 6000 uzokwenza kanjani ngokubuka kwakho mhlawumbe uma ucabanga
4: hayi awona semane ngakhulu ngapha nenkece ngiyithanda phela into engizoyenza nje bengicabanga ukuthi mangithola insuku zoku-offer la ngiyaba approach ngiyabatshela ukuthi hey mina ngiyangihlula ukubhadala sixoxisane ngoba phela ekugcineni uma ngingawabhadali ama-point ayaphela lapha kwi-license.
1: Nokusho ukuthi nginemali engaka noma bengicela ukukhokha ngale ndlela uyayiboya into enjalo ukuthi mina ngake ngabanjwa emgwaqeni nginamathikithi manje ngakho ngithi sondela uyoyiceba mfowethu.
4: Ngizofandela mroza futhi ke ngithobile nyoya nje impela sengikhasa ngamadolo ngithobile nginomthawo mayizuzu lona.
0: Ngithanda nje leyo ukuthi uhamba ngomshini asuka danke ake siphile sithole omunye lake siza abantu bathini bakithi emzansi sabona ukhoze breakfast
5: kembinoshukela namba khamba kahle
0: awu siyaphila wethu yale kunjani
5: ngiyaphila wethu mbinoshukela ukuphekisa ngobo lona hey yami isoka senu
0: hawu bantu hawu bakithi wabe senqamuka ke manje ushona yapi manje sayifana ngawe sabona Siyaphila kunjani wethu ali?
5: Hey, ngathi ngaze ngikhula le ngoma ethi baxolele baba.
0: Ziningi inkinga.
5: Hey,
0: awuze nazo mzali.
5: Kumi.
0: Awuze nazo mzali.
5: Number 1 yabo leyokufaka ibudget ithini?
0: Hayi
5: ubandele yangidlula kwasakazana ngikhona.
0: Uthini na?
5: Nihlezi nje lifasiwe la nemuvi sithi. Number 2 Yabe ngaphuma ngidrive ngingenala license but ngabona sengisendleleni ngaphinde ngathi ngoba ngiyaladizane ngiyalamoli ngiyadila abantu abajwayele aqhubeka ngaya phambili kodwa ngenhlanhla ngikazembanje
1: ngiyakuzwa
5: kube neyesithi ngamthuka lagoli ngekhaya athi mangiphume standard yona ethi ngiberethi sekekere kopa hayi bangibambi
0: hey Ungabanjwa ke njalo la. Fasi ibhanda dali siyakuthanda uyezwa.
1: Cabanga.
0: Thanko.
1: Cabanga wevi ngoba phela ulalelwe umshwalense wakhe.
0: Ngicabanga.
1: Eku manje kulawa ukuthi awu uthini? Wenza kanjani ebhandeni? Futhi into esikhohlwa ngithi manje imoto zamanje, imoto

0: luhamba phambili.
1: Ngiyabingelela mamukhoza okhozene FM ubhekane macaba lo enteke. Sacela ukuthi hashtag sikhuthaze sithi isisho lithatha osemnyango limbeke emsamo, lithathe lo osemsamo limkhiphe ngomnyango. Okusho ukuthi noma ngabe ugibela imoto enesonto emhlane uzibona ukuthi unemali engakanani uhlale eyitezi, kodwa ngelinye ilanga nje unobakhumbula abantu bazi futhi ubahloniphe ngoba ikusasa awulazi. Mhlawumbe wena oyobe usemsamo likhiphe ngomnyango likuhlalise phansi likuthule eyitezi uhlale phansi. Ngiyabonga wemamkhosi bhekani macabende danku.
2: Zikuthathe, uyabona nje uma ngabe uhleli ungasebenzi njengamanje zitshele ukuthi uzowuthola umsebenzi, uvuke ekuseni ugeze ungazi ukuthi uyapi, uzobona uma ufika emgwaqweni ukuthi kunala umele uye khona uyofaka ama-CV uzowuthola umsebenzi. Zikuthathe ungahlali imini yonke endlini umantole umthetho emntu bemadwaleni kanjenwayo.
3: Hello mamtutu khoza, hello hello hello mamtutu. Kuma nomphomo lifi lapho enquthe yokusisa sehalathi lapha. Mina mntu khoza ngithi omunye umuntu ngamkhuthaza ngokuthi nje angaphili amandla uThixo samnikile amandla. Akukho okungenzeki kamindi kaThixo. Hey, namba mntu khoza ngokuthi ngaphili amandla uNkulunkulu esangiphile impilo. Nyabonga mamdudu.
4: Hashtag sikhuthaze. Angibingelele mamkhoza ubaba kaSethu lo siphephelo mlotsha lapha kwabaphumulo esigodini sasemvozane. Namhlanje kuseni mamkhoza ngifuna ukuthi kumnandi ukuzondelwa iqiniso kodwa kubuhlungu ukuthandelwa ubuxoki, uhambe ukhuluma kabi ngabanye abantu, uhambe ukhuluma kabi ngamagama abantu ngoba nakho uncenga ukuthandwa. Yilokho nje mamkhoza ubaba kaSethu siphephelo mlotsha kwabaphumulo. Ngiyabonga.
5: Kuba nginamaphiko ngabe ngiyandiza
6: eJozi phakathi emahostela
7: right nje sikhululeke nasemoyeni
6: lako maye maye sithole ku 91.5
7: jalo jalo jalo
6: noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili.
8: Isithembu sakwaMkhize.
9: Nenzani? Hayi sinhla kusiyo lento uyicaba ngayo.
10: Hayi hayi hayi hayi mina ngiyomtshela uanti.
9: Ungalethe vung wena. Yini ufuna imali?
11: Sli. Ngicela uzushiya ncane. Ngizokhuluma naye.
10: Wenzani? He?
11: Hawu, akukho lutho olwenzekayo.
10: Oh, kahle kahle islima yimina lana. Azange ungithembise ukuthi ngizoba umfazi wesibili.
11: Ntombi endle ehlisa umoya. Angithi kumele ngilandele usiko. Ngimngene umakoti kamfethu uqala.
10: Ngazokucasha ngesithupha wena. Udlala ngami.
11: Yazazi umuhle kanjani masucasukile?
10: Awungiyeke.
8: Akhala umntwana ekhishini.
10: Thula msikolo kagogo.
12: Ongo somuhle ufana nsene usibu.
10: Kodwa nomandla kukhona. Fanele phela ngithi umfo wabo kayise. Hawu, noma kunjalo sli, azathathe konke pho.
12: Masli, kanti kwenzakalani la?
8: Okumatla mfana ezinye zofeketha. Ezinye zivana nalezi ziku The Polygamist ku Netflix kuphela.
13: Kentucky Tuesdays ibuyile.
14: Stop.
13: Zitholela amaqatha angu 5 eoriginal recipe chicken.
14: Stop it.
13: Namazinga wings angu 5 ngo 85 rand kuphela.
14: Stop it, I like it.
13: Clock it. Wonge u 54 rand kule Kentucky Tuesday nge 5 plus 5 deal yethu. Kulo lwesibili kuphela. AKFC kuphela. It's finger licking good. Kunemigomo nemibandela.
6: Mpilonde.
15: Isimpilo zabantu.
6: Mpilonde.
15: Usizo ngalana
16: emthweni. Nibe odokotela bahamba phambili la izweni.

0: uZFM umsakazo omkhulu esikoleni sasulalela okunye ke futhi ngiyaqala kuba semsakazweni ngiqale ngoku uZFM kungumsakazo obekade ngifisa ngifisa ukuba khona ngaphinda futhi ngavakashela umuntu engikhule ngilalela
1: abantu bahlangana
0: dabu ngoba lo wahlangana nje konke kumele nje kuyisibusiso kakhulu.

0: sesingena kuyona ngempela i-time yethu ke namhlanje wena usekhaya mhlawumbe usebenzi kodwa uyazi uhlala unathi sonke isikhathi usilalela lapha ke SABC Plus kwesinye isikhathi kuba uthi usebusy namhlanje kawe ithuba lakho sihleli nje sikhumbula abantu abasha sikhumbula konke nje singabazali ayikho ngathinte ngomuntu omusha ugogo umzulu wakho umntwana ungumama ubaba ingane yakho umfo wenu konke nje kuyasithinta kodwa ke nayo i-time yethu namhlanje uthi ke Lady D i-time no Lady D ngithi ke ngiyathemba uyaphila mamkhoza nabalaleli ngingowesilisa ona 36 years ngifundile ngineziqu uma kwenzeka ngithola idoho kuba mnandi emsebenzini uthi ke uthi kwathi senginothisile ukuthi nginenkinga ukuthi umuntu uma ngithanda ungithanda kakhulu uma ngizonda ungizonda kakhulu uthi kuthi kusemnandi emsebenzini ngizwe nje hayi ngempela hayi konke abakuhlebayo ngami kodwa angibabuzi ngiyasithulela nje abanye bayangizama emoyeni uma sengiphatheke kabi imvamisa abantu abalwa nami noma abahleba ngami balimala ngingabenzanga lutho base bemlimazile kakhulu emoyeni kwayena kodwa uthi akazi kanjani ngoba uma nje sekwaphatheka kabi imvamisa labantu abalwa nami noma abahleba ngami balimala ngingabenzanga lutho uthi okungizwisa obuhlungu ukuthi abanye bayashona nokushona oh Nkosi yami bese ngizwa obunye ubuhlungu ukuthi isikhuni sesibuya ngomkhwezeli angibasukeli abantu sidalwa sami ngoba angifuni umuntu ezwe ubuhlungu egameni lami kodwa mangibona futhi ay ngempela mangibona ukuthi le abantu bezwa ubuhlungu emva kokulwa nami ngiyabazwela kuba nzima kodwa futhi ayikho into engingayenza angazi yenziwa yini lento yokuthi uma umuntu engenze kabi kuvela kwenzeka nje kobuhlungu kulowo muntu ngisizeni ngoba lento iyangidla ngiyafisa ukuthola usizo noma kuwukuthi nje nginenkinga ngicela ukuba anonymous impela lolu daba ngiyafisa ningisize ngalo asihambe ke siyelana ke kukhabazela ke manje so hamba sekuyena masibuye sizo yena uthini ungakhohlwa ke makunodaba luxakile uzothumela kusimelane m@sabc.co.za
1: Intsha evukayo ecabangayo nesebenzayo yiyo eyakha imzansi entsha

0: yabona ishayiwe ngempela lengoma uNontokozo Mkhize la ehamsana la nobani na engeyedwa ehamba la nabanye abehamba nabo thing bo okay uNontokozo Mkhize siyamazi kakhulu akuba umntwana unaledi yes yes yes ushayele gospel ungazuyibona bekhethiwe futhi phakuma metro awards kwakuhle kwamnandi kumbono kwamanje kodwa ngiphuthuma la ngiphuthuma la la ku professor uVVO uVincent Velaphi uTim Khize ngakushaya ngepasi ke namhlanje sawubona
1: ipasi ipasi nesipeshi niyaphila kwathi mama wakhoza ngilapho estudio
0: siyaphila unjani wena
1: hayi siyaphila siyaphila nathi sikhona
0: aw siyabonga na indaba emfana ekhuluma
1: yebo
0: uthi uxakekile uthe kubhlungu kuyena iyenzeka into enje nakhabazela
1: uyazi mama wakhoza kade ngikhuluma nomasimelane esangibriefa ukuthi kwenzakalani mina ngiyazi lento ngathi i-coincidence ake ngiqale ngale coincidence uyazi nje kungekudala ngomgqibelo kufike enye insizwa la sengathi kuyona ngiyokhuluma ngayo ngolwesithathu
0: yebo
1: le nsizwa ma ingena ithi kuyona uba igama lakho ithi ukhetha abantu
0: awu
1: ngithi mina waqanjwa ubani kanjani uthi cha bamkhithi nginginika umlando ngithi ngiyabonga impela ngoba kuthiwa ngikubuza igama uthi yena cha ubaba wayefika endaweni ezokwakha mayefika ubaba bamhlukumeza ubaba abantu bemhlukumeza ubaba abantu uthi kwase kuqhamuka ikhehla lapho uma wamukhulela khulelwe mina uthi endaweni uthi bese kufika ba bese kufika ikhehla ikhehla lena le ndawo inikwe yimina uzodlala abantu endaweni kedela mina ngizobona ngenze njalo uthi manje na ayi ubaba wakhe wazobuyela ekhehleni ecela ukuthi hayi bomkhulu kanti kwenzekana uthi abantu bebemhlukumeza kuvele lokhu kushindla omunye astone uthi kwenzela uma kamthinta ikwazi kwathiwayo kushi ngempela uzothakatha nomuntu ngakho singamfuni futhi kwathi kunjalo bafa abantu endaweni inini uthi wazi wathi bafowethu wayenduneni wathi ngicela induna ikhaze ngiyikhaze kwenzekani kwayimanxa ichazake kwathiwa ayi madoda lo muntu ufike la izozakhela akukho nkulu akukho lutho akukho nkinga uthi ke mesezalwa ke yena wayesekuhamba lo mfana wathi ukhetha abantu mina ngikuthi ukhetha abantu ukuthi uthini kubona
0: oh.
1: Manje mama khoza ngiyayibona lena eshiwo yena lana nje bethi ene kunezinto umuntu meka menza ukuthi uyashayeka meka menza ukuthi kuba ukuthi mekwenze ukuthi kuba ukuthi lento mama khoza ngizokhuluma iqiniso kunabantu sihlukene kathathu kunabantu mama wakhoza abazalwa nohlanga mangithi uhlanga ngisho uhlanga lokugatshwa ngisho ukuthi kunabantu spiritually abazalwa nento ethile ngokomndeni lokho kuhlangana kuhambisana nokuthi ubuye nekhehla elithile elalisime esithile lelo khehla either ulembethe lelo khehla yingakho sinabathakathi ngoba khona umuntu okwathwase nje kodwa akumethwase bese uyasukusuyathakatha ngoba ungene umuntu ezingagezwanga iy'khwama zakho owayethakatha so kunabantu bamakhoza hayi kabi kahle innocently abazaleka namandla abantu abathile kubona esiye sithi uhlango lukuyena lo muntu lona okwazi ukuzwa into ikude engathwasile omunye bese kwenzeka lento eyenzeka kulo okhalazayo njengamanje bese kuthi owesibili umuntu kube umuntu mama wakhoza ozothola ukuthi emndenini akazi yena lo muntu uyibuya kuphila i-reincarnation wayekade eyisimo esithile ngaleso sikhathi esasiyilokhu aseyikona manje manje njengoba esebuya lo muntu eze-reincarnation uyena ke yilowa muntu kodwa oyilo muntu enidlalela kuyena nje nina nidlalela kumuntu owake waphila lo muntu kodwa yena kazi bese kuthi okwesithathuke mama wakhoza kube yinto wena oyenza wena muntu ukuthi mina angibe nento yami engiyenza ukuthi ubane kangihleba nje ziyakhala ubane kanze ukuthi ziyakhala so ke lento ilapho kunento eyintathu na njoba esekhalaza manje nalona ukuthi khabo nama ngisathandi lento eyenzakalayo ngingakubeka ngembaba ukuthi akakwenzanga yena ngoba ngaba kakhalazi ukuba ukwenze yena ngabe uyakususa le nto isifundisa ini mama wakhoza isifundisa ukuthi singadlaleli mama wakhoza kalula kubantu kunabantu angadlalelwa kubona mamakhosi kuningi kuningi angifuni ukuhlangisa kuningi engakubalula okwama cases that I've researched engiwaziyo ahambisana nale nto yenza kulomuntu mamakhosi kukhona la ukuthole khona ukuthi umuntu akone umuntu ubekezela uthula kusha uzogcina ukuthi ushonile uyothi uzogcina nje uvelelwe ukuthi nokuthi manje iyona ke lento eyenzeka lana lento ye tea time yanamhlanje ngiyayijabulela ngiyithatha njengesifundo funa sifunde kusona angibuye ke manje ngize kuyena ke nkosi yami ukuthi ke enze njani yena ngoba isimphatha kabi lento manje ngoba phela nakumnandi abantu yebo phela umuntu uyahletshwa kusho lokhu nalokhu akumnandi nakuyena into angayenza yena mamakhosi angazi noma kuzomukeleka yini yena akakahlehlele emuva manje mhlawumbe ethongweni lakhe athi cha mina abadala uma nangamukelisa ngokuthi ngizaleke nesimo esifana nalesi kumbe kukhona loyo omndenini engithi mina mangenziwe into bese asuka kabuhlungu kanjena ewu bengicela ongenani uswazi kungabi uphuma komphefumulo kungabi mhlawumbe udlame olubuhlungu kodwa kube uswazi kungabi induku kunemehlo phakathi koswazi nenduku akube uswazana nje kodwa kungabi induku mhlawumbe ikona angakwenza lokho kodwa noma ekwenzile kuziwa nokuthi lo muntu okuyena owenza leyo nto kumbe lesimo lesi azaleke naso siyakwamukela yini lokho ngoba ukhumbule mamakhoza mhlawumbe ngisho njalo kulezi inhlelo ukuthi there is a spirit in you kunalo muntu okuwena kunalo moya okuwena okuwena okungamene yebo wena ungachitha lokho uthi uyakuvala kodwa kugcine kushaya wena yena akakuphahle akubeke kahle angayi kumelaphi ukuthi enginento enje ngicela ukuyivala ngoba uzoyivala iyovuka enganeni yakho noma iyovuka kothile
0: ngiyakuzwa hey khabazela ngiyacabanga ukuthi uphendulekile umlaleli wethu nabanye bafunda kakhulu into ebesingakazi sicabange ya khabazela ngiyabonga ngiyafisa ukuze kubalaleli ukuthi bayayazi into enje kufanele sabaye imiqondo yasho ukuthi hawu nayi lethe sihlale sikhuluma ngayo siyabonga kakhulu khabazela sohlangana kusasa
1: uyabona nje mamakhosi ungakavalelisi mina ayingethusi ayingethusi sengiyijwayele ngiyayazi mamakhosa yingakho ngihlale njalo ngisho ngithi ayikho into ehlula ukuzehlisa nokuzithoba empilweni ayikho into ehlula ukuthi hlukana nokuhleba abantu hlukana nokubheka umuntu ngoba awumazi lo muntu ukuthi asiye kwakwenze kuyena cha awumazi ukuthi sabelo sini abelwe sona njengoba ngithi mama akhoza kuningi engakuxoxa kodwa ngeke ngikusho lana kwiradio kodwa kuningi engakuxoxa okwenzeka kubantu ngisho yabona kufana nokuthi umuntu athe sizwe kwakhoza abheke kwakhoza asho lokhu nalokhu bese velelwa amasho angaboni ukuthi ngake ngenza ukuthi kakhoza kade ngisiziwe yilokho nje ufuna sikubheke mama khoza
0: siyabonga kakhulu khabazela
1: siyabonga mama khoza
2: majabule kakhulu
3: wanongoma
4: siya ke sivakashele kanongoma
3: ngena ku 92.9 noma ku SABC Plus app ulalele ukhozi FM luhamba phambili Tea time no Lady D
0: yabona ke sithatha abalaleli njengamanje ngalo daba esikhuluma ngalo singakayi nje kwemdlalweni womoya sawubona
5: Lady D.
0: Hello unjani
5: ngiyaphila sisunjani ungasebenza ukuthuma nawe
0: ngcese
5: sawubona Lady D. ukhuluma nolindoka ngubani emlanzisi bamaqanda
0: yebo sando samuthi njengalo daba
5: hey into eyenzakalayo Lady D le Sengiya ngayibona nje nami ikha kodwa benginganaki ngazo sesinganakiswa abantu ukuthi why mangabe kunethe kanje phezu kwelo yakho bese kwenzeka kanje. Sise amadoda asuke silwela noNkulunkulu angazi.
0: Ngiyakuzwa ngalenzi uyaqinisile.
5: Kodwa nje indlela ubaba uVimbi ayibeke ngakhona I think ukuthi ya uyibeke ngendlela esizwa ngakhona.
0: Uphatheka bini uzuyitshela Nkosi yami ngabe kwenzekeni kodwa ngoba ngikhalile ngenhliziyo nangangadlinza mhlambe yini abantu bazocabanga ukuthi khona into engiyenzile ukufikelwa yilokho
5: ya kuyafika lokho lethi ukuthi bantu bazocabanga ukuthi khona into
0: yenzile
5: ayikho into oyenzile kwesinye isikhathi vele umuntu uma ngabe kumoshile uya inhliziyo ibabuhlungu
0: ya ngiyabonga malentanki dani
5: Ngiyabonga lezi dipile nje. Yo, abaphila bakumela kithi mnathi. Ngiyabonga.
6: Lady D.
0: Bye. Sawubona.
6: Njani mama muhle?
0: Ngiyaphila ngiyabonga unjani wena?
6: Awang pick up aka.
0: Ka pick up wena cover up aka fast eh. Unga mess up.
6: Ngiyisathile lo ngithi ngizomessa apha la. Ka. Sekhuluma eyami lenkulumo.
0: Ya.
6: Fanele mina mangiphatheke kabi ngawe ngikhulume nawe. Yabona makaqasuka ngakhuluma ngedwa. Ngibuze nje ukuthi ngiyibuza nje ukuthi kwenzani kodwa lo muntu bakithi. Ngikhulume ngedwa ngidlinza ngawe ngempela ngempela wehlelwa ama ibhada lala. Ngazi ukuthi kwenziwa fanele ngiqasuke ngikhulume. Kodwa futhi nakhona mawenza into engiphoqa ukuthi ngiyigweme ukuthi ngingakhulumi ngenxa ukuthi ngiyakubona ukuthi ngicuphile. Vele uzogaxela. Ngiyakubamba ukuthi into yethonga. Belo ngiyibuza ukuthi ngempela wenziwa yini ngoba make ngaphatheka ngakhuluma ngedwa. Kuyonakala lapho kuvela nje ibhada lalenga engakhaveki lokho ke ngithi ayi abantu abagade khona uNkulunkulu abantu angafuni ngabo ungabenzi isiko kodwa bakhona nje kodwa basisi isiga sokuthi wena sizakala nobhululu bakho ngoba uzokhala iphakade lakho ngibamba inyawo ke
0: yayizibambi shalaza
6: ngizethe labantu ezulwini kuwe baba
0: hey madoda hayi
6: bye
0: bye baba asithathe omunye sawubona Tithami yethu.
7: Mamkhosi uyaphila mawami.
0: Hey ngiyaphila unjani wena?
7: Ah ngiyaphila ngiyaphila abaningi bahlale bethla kwamaphumulo. Indaba mamkhosi ngaso sonke isikhathi uthi mawami nje mawukhuluma naye ngithi cha mamkhosi ngendlela ngemkhonze ngayo igama ngosiphephela isibonga
0: ngamukho mamkhosi. Wesiphephela kanti ngiyakwazi ukuza umuntu umesho ngothando. Ngiyakwazi ukusho ngimuzu umuntu umesho ngale
7: ndlela. Uthande ngina. Ah
0: ngiyakwazi ukukhululeka ngizwa nje usaqala uthi hayi lo imfuduma lo uthando.
7: Yanti mawami amawami nyayizwe nyasizwe isihloko mawami kodwa ke engifisa nje mina mhlambe ukusho kakhulu ukuthi mamkhoza umuntu ngawankulunkulu uma ngabe uzokwenza into embi kumuntu ngoba nakho mhlambe wena ufisa ukufeza noma ukufeza iy'nhloso zakho noma ukhiphe konke lo onakho ukhulume ngomunye umuntu kwabi iyakulete kade ngisho lapha la kukade sithumela khona ama-voice note ukuthi musa ukukhuluma kabi ngomunye umuntu ngoba umuntu ngempela ngempela akuyena owakungowankulunkulu.
0: Ngiyabonga
7: kakhulu ma wami. Thank you.
0: Yabona ke emva kwesikhathi sithatha abantu. Sawubona.
8: Hello. Yebo sawubona mam Khosi.
0: Yebo sawubona.
8: Yebo.
0: Ya.
8: Ulayibhumane ni manje ukhuluma nohamba kamcuni. Hayi engingakusho nje lapho emfethu ukuthi engayiblame yena kakhulu ngoba le nto ayikho ngaye kahle kahle. Ingabantu bakubo laba abamangamele.
0: Abangafuni lutho ngaye.
8: Abangafuni lutho ngaye.
0: Ey madoda.
8: Ngoba uyabona indlela akakhuluma ngayo yena useyiblame yena kanti engayiblame yena ayikho ngaye lena.
0: Ngiyakuzwa. Ey.
8: Ngiyabonga wena Mkhosa, siyakuthanda eBhumaneni.
0: Ngiyanthanda nami, thank you bye. Siphinde futhi siqhubeke emva komdlalo womoya nalasi sihloko sethu sethi time. Kodwa kwamanje sizohamba siyosho sithi la imizwa nenhliziyo.
3: Ukhosi FM, luhamba phambili.
9: Mlaleli, Ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo. Esiwubhalelwe nguNombeko Magubane. Nasi isiqephu sethu samashumi amabili nesikhombisa.
10: Mbali, kwenze njani? Wabuye ngathi kukhona nje okuphazamisile. Ingabe konke kuhamba kahle?
11: Ubona ngani ukuthi khona kungikhathazile?
10: Ah, usukhohlewe yini ukuthi ngikwazi usafunda ugrade 8 mina? Kwenze njani?
11: Ngicabanga indaba yomcimbi kaNtsumpa.
10: Oh, uhlusha ukuthi uzoqokana. Hey, ngoba niyahlupa nina abantu besifazane ngokuthanda ukuswenka. Senizogcwala idolobha ke niyolungisa izinwele, nitsenge nenqipho.
11: Uthini umuzi? Phela umuntu wesifazane kubalekile ukuthi abukeke kahle ngaso sonke nje isikhathi.
10: Hawu, ingane uluke kahle nje. Futhi unenqwa bayempahla zokugqoka. Yini ungakhethi kuzo?
11: Hayi bo umuzi. Mina ngithanda ukugqoka impahla ezintsha njalo nje uma ngiyemcimbini engimenywe kuona. Iyona indlela nami ngithenga ngayo izingubo zokugqoka. Angizithengi ngaso sonke isikhathi.
10: Cha, ngiyezwa. Manje ugathazwa yini ngoba uzokwenza into oyijwayele ukuyenza?
11: Hempela nengikhathazwa ukuthi ngizoqokana ngomgqibelo ukuthi nje umyeni wami inkosi yami.
10: Let me guess, akafuni emcimbini. Mbali. Ntshela ukuthi kuye emcimbini kuyinxenye yomsebenzi wakho njengoba umphathi nje.
11: Muzi, when uyibeka kambike lento, usikhumbuza uqonda kahle nje ukuthi kumele ngiye emcimbini.
10: Pho manje kuphi inkinga mbali?
11: Inkinga phela isekuthelela umyeni wami akajwayele nje ukuthi ngihambe ngedwa noma yena ahambe yedwa. Manje kuzobekho kokuqala ukuthi angabe ingxenye yohambo lwami.
10: Hawu. Ntshela ukuthi angakhathazeki ngikhona mina.
11: Ay, asiyeke nje le ndaba ngoba wena uyenza ihlaya.
10: Hawu kanti ke angiqonde ihlaya lambali. Empeleni ngize lapha ngenhloso yokuzocela ukuhlala nawe tafuleni.
11: Hoyibo. Uyoze uhlale nami nje ngoba kwenze njani? Angeni bakhona nje abanye odokotela?
10: Hayi, angifuni ukuhlala nabo mbali. Ngifisa ukuhlala nomuntu engimazi kahle. Khona sizothola isikhathi soxoxa zakudala sisakhula yabo. Sizehlise ngeziphuzo ezibandayo ezihamba negazi.
11: Ay, musi utshwala nje mina ngisafake emlonyeni wami.
10: Kahle bombali, not even wine nje.
11: Ngakutshela nje ukuthi yonke leyo mpilo ngayishiya phansi kudala.
10: Hayi cha, ngiyamvuma uDlamini. Sengifisa nokumbona.
11: Hayi bo musi, kanti wena ngempela ngempela ngizokutshela kangaki ukuthi usikhumbuza kahlangene nje noshintsho lwami. Ngahlukana naleyo mpilo yokuba umdansi nophuza utshwala ngaphambi kokuthi ngihlangane naye.
10: Mbali, asiyeke indaba yokuzala kwakho kabusha. Cela into eyodwa nje vukwe. Uyamukele ngiyacela.
11: Uzosiphatha kahle.
10: Uqonda ukuthini bala?
11: Musi, ngiyumphathi womthola impilo. Angifunde ukuhlala nomuntu ozongibukanisa nabantu emcimbini. Kumele ngisihloniphe isikhundla sami.
10: Hayi bo, isikhundla sani bala? Mbali siya emcimbini wabaphathi lapho. Ngakho kuzomela ufunde ukuyijabulisa. Khumbula ukuthi bazobe bengekho abahlengazo baphethe la. So you need to relax and enjoy yourself.
11: Usho kanje?
10: Yeah, kunjalo mbala. Mali anesicelo sami uzohlala namatafuleni.
11: Oh, do I even have a choice?
10: Awu, ngiyabonga nomndayo omuhle. Sizobona nebhasini ele eHibadini.

0: Mr. Dlamini. Ngithi angizwa ukuthi ahamba kanjani ama extra classes. Bengingakaze ngilithola ithuba lokuvela selokunawa qala.
1: Hey, ahamba kahle mphathi.
0: Okay. Jama. Hayi, angikwazi indoda yamazi amafuphi mfowethu. Yiloko kuphela nje ongakusho ngokufunda kweingane. Hayi hayi hayi. Isishone iphintshisekelo obunayo Dlamini.
1: Hey mphathi ngiyaxolisa kakhulu. Ukuthi nje kukhona okusuke kwangiphazamisa emoyeni yabo. Well, abafundi bona hayi bayawajabulela amaklasi futhi ke nomehlo kusuye yaqala ukubonakala.
0: Ngiyajabula ukuzwa lokho Mr. Dlamini. Futhi ngiyaxolisa ke mfowethu ukukubiza ngesikhathi kukhona okungakuphethe kahle. Uxole kakhulu.
1: Hayi ayikho inkinga.
0: Nami angizenzi ngiphoqisa imo somsebenzi.
1: Hayi, mbofu ungakhathazeki. Ungakhathazeki njengalokho. Empeleni yimi okumele ngixolise kuwe. Phela akukuhle ukuthwala iy'nkinga zami ngize nazo la emsebenzini.
0: Eyi, khona kunjalo Jama. Kodwa ke phela kuyenzeka umthwalo bengaphezu kwamandla akho mfowethu. Cha, kulungile usungakhululeka se. Bengifuna ukuzwa lokho nje ngoba kunombiko bekumele ngiwuthumele kumhloli.
1: Hayi, ngiyaphinda futhi ngiyabonga mphathi. Nalokuthi ke ngixolise ngokuyiphatha kwami. Ngisuke ngajabula kakhulu mphathi uma ngicabanga impela sonto kanti oho, iy'nhlelo izoshintsha.
0: Awu, ungakhuluma Jama uma kukhona okuphethe kabi mfowethu. IsiZulu sithi injobe ithungelwe ebandla.
1: Hayi, mbofu. Angithandi kona ukucefezela ngey'nkinga zami.
0: Hayi, awungicefezeli Mr. Dlamini. Sengake ngakutshela phambilini ukuthi kungumsebenzi wami ukuqinisekisa ukuthi othisha basebenza ngokukhululeka. Ngakho-ke awungicefezeli neze uma ukhuluma ngento ekuphethe kabi. Eqinisweni nje usukuze lapha.
1: Eyi, azama khulu amazwi akho mbofu. Kodwa-ke eyi, nginamahloni okhuluma ngodaba olungiphethe kabi. Mhlawumbe uzocabanga ukuthi nje ngumuntu ongalungile.
0: Hawu. Kanti ungakhuluma ukhululeke Jama. Wonke umuntu uneyinkinga mfowethu. Akukhathalekile ukuthi abanye abantu bazibuka ngaliphi iso.
1: Hayi, ngikuzwa kahle mphathi. Ake ngibuze nje mbofu.
0: Ehhe.
1: Ungaphatheka kanjani uma umuntu obekwe ithembiso okuthile eseshintsha umqondo?
0: Awu, awu, awu. Yinto ebuhlungu kakhulu ke leyo Jama. Umuntu owenza into enjalo kumele umqhelise empilweni yakho. Ngoba ulimaza imizwa yakho. Ikakhulukazi nje uma ngakunika isizathu esibambekayo.
1: Yena usichazile isizathu.
0: Uma kunjalo kasikho isidingo sokubambela lo muntu inhliziyo ebuhlungu. Empeleni sikhuluma ngani lapha Jama? Ngiyabona ukuthi awufuni ukuhlala odabeni olukuphethe kabi.
1: Hey, uyazi mbofu. Ngenkathi umamsomo engazisa ngesikhali emtholampilo semkhomazi. Yimi ngamkhuthaza ukuba afake isicelo.
0: Ngiyakhumbula.
1: Ehhe. Eke sathembisana ke sobabili ukuthi siyobonana njalo ngempela sonto. Kodwa manje izinto ayisahambi njengoba sasihlelile.
0: Hawu, awuchaze kabanzi Dlamini. Uma umsomo akasafuni ukuze emzini wakhe.
1: Hey, wembathu ngitshela nje mcimbithizeni kansumpa wesibhedlela okumele aye kuwona le ko Hiphadini.
0: Kude kangaka.
1: Hey, uthi yena nabanye ozakwabo bahlelelwe ukulala ehotel.
0: Hawu, pho ikuphi inkinga uma umsomo ehamba ngomsebenzi Jama?
1: Hayi. Umcimbi mphathi akusiyo umsebenzi mphathi. Umamsomi bekumele abuye azobheka umuzi wakhe. Ngibona ngathi mina ngasenandaba nami.
0: Hayi Jama. Kahle ukuthatha izinto ngesinqele. Ingani nathi siyayenza i-closing party ekupheleni konyaka? Usukhohliwe yini ukuthi saye ebhalithe ngonyaka odlule. Umamsomi wakhononda yini ngohambo lwethu Jama?
1: Inkinga isuke ibe lapho ke mbofu. Ngoba phela umuntu wesifazane akumele ayiphathiswe kwendoda.
0: Hayi uyangidida lapho Dlamini uma ukhuluma kanjalo. Ingani nathi sihamba nothisha besifazane nje Jama? Hayi yehlisa umoya mfowethu. Ukhuluma umamsomi ukuzenze kahle umsebenzi wakhe mfowethu.
1: Hayi ngiyakuzwa mbofu. Futhi ke ngiyabonga ukungeluleka. Ngixolise nje ukuthatha isikhathi sakho ngento mina eyibona ukuthi hayi umbhedo nje.
0: Hayi kanti ke lokho ebesixoxa nawe Jama akusiyoneza umbhedo. Ngelinye ilanga nawe uyokululeka abanye.
1: Hayi mbofu ngiyibonga kakhulu nje ngeseluleko esiphusile. Hayi uyindoda emadodeni.
0: Hayi Jama kulungile mfowethu.
2: Usho emzukulu.
3: Eh,
2: hamba kanjani amaklasi? Phela wena nje selokhu waqala nje sekhe isikhathi sokuxoxa nawe. Awusakwazi nokungilekelela emsebenzini wasendlini.
3: Hayi kunzima amandla gogo ngifuna ungasho. Kona ngiyathemba nje ukuthi kuzobuye kulungi. Nabe ngitshela ukuthi ngumpethu kuzo zonke izifundo zami. Kodwa sengibone kahle ukuthi ngeke kuningi kakhulu okusafanele ngikufunde.
2: Ha, ungakhali mntana umntanami. Nginesiqiniseko sokuthi uzophumelela kahle. Inqobo nje uma kusekhona uthisha abafana nodlamini eqobo hayi.
3: Yeah, kona ngiyethemba ukuthi kuzoba njalo gogo. ukuthi nje ngeke ifundo ziningi yazi uthi usazama ukubamba iEnglish nansi neMaths uthi usalandela kahle sekuqhamuka ukuthi isha wePhysics awungeke ayikunzima gogo
2: umzukulu wasubalisa kangaka ngezifundo
3: ayengeke
2: usufuna ukuphansi ithawula yini
3: ayi cha akunjalo gogo ukuthi nje ziningi bona lezifundo
2: ingane obufunda zona lezifundo ngonyaka odlule sekwenze njani manje
3: ayi gogo ukuthi phela ugrade 12 unencindezelo enkulu ngoba imphumela yethu ikhondisa umhlaba wonke akufani nograde 11
2: ayi cha ngiyakuza kona mzukulu kodwa ngicela ungapheli amandla mntanami ngizokusiza esingisini
3: ngempela
2: ungakhohle ukuthi mina ngafunda ngaze ngaphasa uJC
3: JC, ukrade ba manje lawo gogo.
2: Sina esafunda emandula siyazi imfundo yama grades. Yinto efike nohulumeni wedemocracy. Ngesikhathi sethu wafunda uze ufike ku standard 8 bese uthola ijunior certificate.
3: Oh, sengiyezwa ke gogo. UJC uchaza ukuthi junior certificate.
2: Nje, unjalo nje mzukulu. Sasifunda sigcine kuwo bese siyofundela imisebenzi yahlukene.
3: How bona gogo wafundela muphi umsebenzi?
2: Ngizofundela nini ngoba ngathi ngisalunguza nje ikolishi lokufundela ubuhlengikazi aw qhamuka ungcobo ngcobo omkhulu aw qedwe wayishaya zonke
3: manje
2: ubaba akabangisayingena ke ungiqhubu esikoleni wathi njena ngeke nje afundise umfazi wenye indoda
3: aw kanjalo nje hayi hayi kodwa umkhulu wakhe
2: hayi waye ukhanda lemtshelo kwakhe futhi engundlova iphiswa ke akekho wayephendula uma sekukhulume yena Yingakho ngifuna ufunde ngoba mina angilitholanga lelo thuba mntanami.
3: Hayi cha ngiyakuzwa gogo futhi ngiyakuthembisa nje ukuthi ngizofunda ngokukhulu kwezikhandla.
2: Ngijabula kanjani ukuzwa lokho Nosipho. Sengithembele kuwena nje ngoba phela nothembeni uma wakho wangiphoxa.
3: Hayi ungakhathazeki gogo. Mina ngizokwenza ngawo wonke amandla ami ukuze ngiphase.
2: Awuzwa ke. Nangoku Nosipho engimaziyo. Awungitshele ke mzukulu khona yini okunye ukukuphethe kabi?
3: Hayi cha gogo kukho indaba buswa yini?
2: Hayi ngiyabuza phela ngoba sengathi awuneme nje kule insuku. Hey, usahluphe nomfana wasezi.
3: Hayi cha bo gogo, ulunga kangikhathazi ngalutho. Mhlambe nje kungenzeka ukuthi ngisuke ngacabanga izifundo zami kakhulu.
2: Hayi, kuzomela kube khona okwenzayo uma ubuya esikoleni. Ugqolozele izincwadi ngaso sonke isikhathi, kuzogcina kokugulisa mntanami.
3: Pho manje ngiyenza nje gogo ngoba phela ngithi mangifika wona ubusuqedile ngisho ukupheka.
2: Oh, unganyakazisa umzimba nje. Ushanele igceke. Uyayibona kodwa usuqala kuzinguka kanjani?
3: Hawu gogo.
2: Hayibo. Uyakhuluphala phela. Hayi. Ingoba nje wena nje uyalala uvukuhle. Ulala uvukuhle. Angikwazi ungaka mzukulu.
3: Hayibo. Sengikhuluphele kangako gogo.
2: Usho ngoba ungayiboni?
3: Hayi ngeke.
2: Hayi qaphela Nosipho. Ungazi uqinile umfaniswane. Anginayo nje imali ukuthengele iuniform mina.
3: Hayi mina bengakaze ngize ngiqapheleke le nto gogo. Kodwa ngicela ukuthi ungasalilokothi nje nokulokothi igceke. Mina ngizobuya esikoleni ngilishanele kusukela ngamhlanje.
2: Awu, ke mzukulu. Kuzomela ulungele ukuya esikoleni kodwa isikhathi siliwe nje.
3: He, yazi anginakile ukuthi isikhathi sihambe kangaka. Ake ngiyogeza.
2: Hayi hamba.
4: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo. Esethulelwa uKhozi FM.
5: Ukhozi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika iBCCSA. Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi. Imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisane na le migomo ungathumela izikhalo zakhe kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za
6: Inja evukayo ecabangayo nesebenzayo Yiyo eyakha imzansi entsha.
5: Tea time, no Lady D. Tea time, no Lady D.
7: Hashtag tea time, ongibingelele mamkhoza umthwalo ugamenxe lo ngwakhanyile nginabe esho wegcinhliziyo cha umfowethu akayibambe nje la ayibambe khona engabe sanyakaza wena wabona amanani omthunzi wezinkuku ngoba lokho phela kusho ukuthi yena uNkulunkulu wakhe amlwelayo izimpi zakhe kodwa angazazi nokuyinto esihlezi leyo sikhulekela ukuthi izimpi esingazazi esilwiswa zona kodwa bese yasilwela uNkulunkulu
8: ngilele namkhosi ukuthi uthandi ukuthi angabatshela lokho abakwenzaka kuthandi kunokuthi athule yana nokuthi uNkulunkulu namandla wakhe uzomphendulela ilokho nje kuphela but ayilo nitshele yaphoza usimandla adlala emsinga emahlaba abamazinga fashionable angibawa Mr. Standard
9: hashtag tea time ilokhu kungakukhathazi ngoba kuyakhombisa ukuthi uNkulunkulu yena okulwelayo unamandla amakhulu uNkulunkulu uyakulwela ey'thini zakho wena ungayithinti ngezandla zakho uthando kwakhe emanqele enquthu entanyandlovu
7: Hashtag tea time, ongibingelele mamkhoza umthwalo ugamenxe lo ngwakhanyile ngilapha esho wegcinhliziyo cha angiboni mina ukuthi umfowethu kumele kuba khona okumkhathazayo kule nkinga yakhe ayishoyo ngoba kuphela lokho kuchaza ukuthi yena uNkulunkulu nje wakhe amlile omlelayo ingakukazi izimpi asuke elwiswa zona kodwa engazazi so nje ngibona ngathi mina kumele nje ayibambe lapho engabikho into azoyikhathaza ngayo
10: Hey! Hashtag tea time, mamkhoza. We are born back to I.

0: Ntwa kahle bo. Athi ha, hey uma wamlwe, andiyaphila ma?
1: Ngiyaphila
0: nje. Hayi siyaphila. Sesiphuthuma nje namhlanje ke njengoba sazi ukuthi usuku olukhulu lwentsha. Ikakhulukazi ke soba nengxoxo ekhethelekile no Dr. Lelethi Khumalo. Ukunike sobe sibheka ke sobe sibhekisa umbululu ukuthi yebo sibonela intsha yangalesa sikhathi ilwa. Thina abantu ngalesa sikhathi ke empini esibhekene nazo zobusha. Siqhamuka nazi phikiso umbululu. Uhlelo lahamba lapho ke namhlanje
1: Lelethi. Ah, sonilalela na kanjani?
0: Hayi ngibonge ngibonge kakhulu.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: Okulandelayo kumdlalo womoya isinqumo kuleli sonto.
3: Ay ay ay ay kahle bo wena yini manje uyini ubonini la uhamba khona siphukuphuku ushayisanani? Yey wena umthetho wakho ubonini?
4: Hawu.
3: Hawu hapo utumeze. Ngaha wena. Hawu lokhu uthi ngiyori
4: card la sebank inkosi yami esikhwameni ngiyaxolisa phela.
3: Hayi bo hamba ubheke.
4: Ngisize sixoshele imali.
3: Ubo hamba ubheke nje la uya khona wena. Ha. Yazi wazwangicika.
4: Hayi.
3: Inyathela yi Uyangqoba, uqoba ingani wena?
4: Usisi wami ngixolisa impela Nkosi yami, angiqondile ukukulimaza yazini.
3: Uyayibona
4: ke ngathinje ngempela ungixolisa amasamba akho amahle kangaka.
3: Eh, mahle impela futhi lamasamba ayabiza sisi.
2: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya isinqumo. Kusukela ngomsombuluko kuya kulwesine njalo emva kwezindaba zehora lesithathu ntambama. Noma uye ku www.ukhozifm.co.za podcast.
1: Yeni sale kahle kuyabona ke njengamanje niqhubene ngigubu suku amnandi thina sihamba ke nomakhosi siyalempophomeni akugcwele kugcwele abantu abasha lapha kosiyala siyakhona siujabule ujule sonibona sinxoxa ukuthi kuhambe kanjani nisale kahle

0: Vain kusho uBob Marley nakuba ke sayithulela ke nje kodwa umculo wakhe usaqhubeka ke nokhuluma nje ngezimo zempilo esidlula kuzona noba eyiseza kwakuthiwa ama prophets laba babe prophets ngomculo wabo ke shumlane ke mzozonweni kwaloqala ihora ngalolo lokho ke sibuye sadlalela noDoli something so wetho uDoli empeleni isihloko sengoma semkudlo umculo ukuthokozele kakhulu ke selokho ke siliqalile ke ihora lethu lesibilo hlelweni sibungaza nje usuku lwentsha sikhumbula sibuyekeza wonke amagalelo entsha yango 1970 6 ngeke ngasho ke ngathembisa ngathi sizoba nesihlokwana nje sizosibheka njengoba namhlanje wazi ukuthi ke sibungaza ngempela usuku olukhulu kakhulu eNingizimu Afrika nasemhlabeni nje wonke jikelele sibheka nje lona lolusuku sibuka sibuyekeza ukuthi hey balwa ngempela belo lokuthi ke thina nawe sibe namathuba esinawo namuhla kodwa umbuzo okhona uthi uma sibheka lonyaka ka 2026 njengamanje iyiphi impi ebhekene nentsha yanamhlanje. Namhlanje sifuna ukukhuluma ngeyinkinga sibuye futhi sibheke nezisombululo sifuna nezixazululo kulolu daba esizobe silidinga into mina nawe mntomusha mhlawumbe isibonelo salento engikhuluma ngayo ngizokwenzela nje kubelula kunencwadi la ebhalwe uSipho Senkosi Ncube ulapha kwaNongoma ngizofisa ukuthi ulalelisise kahle khona ungezokulahleka kakhulu kulokhu engifisa kwesikwenze ohlelweni nje asijwayele ukwenza kanje kodwa sizokwenza ke namhlanje ithi ke incwadi basakazi bami ngibhala lencwadi ngoba ngifisa ukugqugquzela umuntu omusha ukuthi uyena ozoza nezisombululo zeyinkinga zangakubo hayi uhulumeni hayi abantu abadala udaba lami lwaqala ngenkathi ngibona ukuthi kuhlushekwe kangakanani ngasekhaya imizi eminingi yeluswa izalukwazi ezishiwa nenqwa abayengane lokhu ke chaza ukuthi labo gogo kumele baphilisele abantwana ngemali yesibonelelo sika uhulumeni okuyimpesheni ke kanye neyeqolo ngibeke sengiya kwinduna yendawo ngiyocela isisikele indawana nje ncane lapho engangifisa ukuthi ngileme khona kanye naleza likwazi ke nawo zozindawo ukuze ke zingakwazi ukuthi mhlawumbe zintule kakhulu kepha ukudla kwazi ukuthi kutholakale kuwo lo mhlaba konke ke lokhu ke kwenzeka uthi ke kuthe ngokuhamba kwesikhathi ke kwabonakala futhi ukuthi lengadi ayigcini kuphela ngokuthi isinikeza ukudla thina yondle imndeni yethu kuphela isikhombisa kodwa lacaca futhi ukuthi kukhule ngakwenza lengathi uthi hayi nangempela baqala ke badayisa imkhiqizo ke kunokuthi idliwe nje kuphela uthi ke mabebheka ke namhlanje lengadi yondle imndeni elishumi ngemali eqhamuka kuyona ekudayiseni yona le mkhiqizo abayitshalile kule ndawo uthi zalikwazi ke ziyasho ke futhi ukuthi lengadi isiwehlisile ke nomthwalo emakhaya nokudla impela sekuyahlala inyanga yonke ngalokho ukuthi uyafisa ke ukuvezela intsha ukuthi awudingile ukuba nama million ukuze wenze ushintsho ngakini ungaqala nje ngalokho okuncane onakho bekuyincwadi nje asithumele lona ke la umfo wakithi uSipho Senkosi Ncube ulapha ke kwaNongoma cha mfowakithi ngicabanga ukuthi uyibeke yacaca ukuthi iyo yonke lento sihlezi siyishumayela sikhuluma ngayo ukuthi uhulumeni yebo ukhona kodwa nathi qobo lwethu kakhulukazi thina esanda amandla thina abantu abasha yini esiyenzayo ukuletha lentuthuko esiyifunayo yebo siyabona ukuthi iza kancane iyaqhosa mhlambe ngizathu ke esithile ke singeke sayiqonda kodwa thina yini ke siyenzayo ukuthi sishintshe siguqule izimo esiyibonayo enhlaleni nje yethu emphakathini mhlambe nawe ungomunye umuntu omusha mhlambe uthi hayi cha nami ngifana naye uSipho Senkosi Ncube zikhona inkinga esithe sihlangana bezana nazo mhlambe emphakathini wangakithi sahlangana njengabantu abasha saphuma nesombululo so ngiyafuna ukuza kwena ukuthi iphike lenselelo oyibonayo mhlambe ngakini ngalesi sikhathi samanje yabo njengoba ngikhuluma nawe nje yini eyinkinga kakhulu endaweni yangakini mawubheka usuqalile mhlambe isiphi isixazululo zanaso noma usohlwini lokuthi uze naso ilokho ke sifuna ukuthi ke sikhulume ngakho ke namhlanje ngangithumelela ke VN yakho ku 0791639874 0791639874 uzongayindawo
1: uthi ngiphuthume ngithola amathikithi esijava 10 year celebration tour however asephelile
2: Ukhosi FM lukunikeza ithuba lokuyina amathikithi ongeke usawathola ndawo. Okuyibona uSjava bukhoma. Mhla zi-15 kuNhlangulana 2026 eSunbet Arena ePretoria. Dala ngabusha ilukhi yakho oyithandayo kaSjava. Uzishuthe uphawule ngaleso sithombe. Kwi-post kaSjava ekhasini loKhosi FM kuFacebook. Usitshele nendawo ophuma kuyo. Bese uzibeka ethubeni lokuyina amathikithi. Bana ulalele uKhosi FM ukuze uzwe ukuthi ngabe uwinile yini.
1: Wothi ngenelele manje uKhosi FM Facebook page.
2: Kuna migomo nemibandela. Ukhosi FM luhamba phambili.
3: Noma ngabe udaba lwase CCMA, inkinga ngumakhenika, ukublacklist okungafanele, idivorce engaphikisiwe, iclient legal, ikunikeza usizo lomthetho kanye no 5000 rand webail kubo bonke abaseNingizimu Afrika. Sikhaveze izimali ezobugebengu kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma inini emahoreni angu 24. Joina namhlanje. SMS ukhozi ku 44789. Yebo, ukhozi ku 44789. Iclientele General, iFSP ekunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Sintu sethu ngomgqibelo mhla 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
5: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kubumnandi beqala.
4: Kuzobe kukhona iMafika Izolo, Young Stunner, Khuzani, Shandesh, namanye amaningi.
5: Amathikithi aqala ku-R350 eTicket Pro nakwaSpa. Ithikithi lingenisa esangweni eSun City nase Super Bowl.
4: Siyakhala boSun City,
5: ungaphuthelwa.
6: Namuhla sibungaza intsha eyalwela inkululeko. Futhi sikhuthaza intsha namuhla ukuthi iqhubeke nokulwela ikusasa elingcono.

0: Sugu mamgami kusho lapho umzukulu kuloke ukhozi yafami ngale kwalokho ke ubuyile ke nomfana la uOnesimus obuya ke nenandi ingoma la asinikeze yona ethi someone to love asimile ke siyaqhubeka nesihloko sethu sanamhlanje njoba ke sike sasho ukuthi ke hayi siyaligubha lo nosuku impela lwentsha sibheka inselelo intsha yanamhlanje ebhekane nazo nanokuthi ke wena njengomuntu omusha endaweni engakini emphakathini ongakini la ohlala khona yiziphi inkinga othi zikhona zininikeza ukuhlala kuhle kepha yize kunjalo wena usukwazi ukuthi uqhamuke nesombululo ezukwazi ukuthi umphakathi ke zothuthukiswa okanye usuphekwa amaqhinga ke manje ukuthi ufike nazo lezo sombululo ngaze mhlambe noma nihlangane njengabantu abasha navula inhlangano engenzi izuzo nilekelelayo ekuthenini manitshala niyatshala konke kodwa konke enikwenzayo ukubuya kuphakamisa umphakathi wangakini endaweni ukhona uNjabulo othena mayebuka wabuka izinselelo waqhamuka nesombululo Njabulo mfowethu kunjani
1: Speza bhuti kunjani
0: kwenu Ngiyaphila mfowethu ngaze ngiyathokoza ukukhuluma nawe mfowethu
1: Wespeza zafethu ku 12 to 3 mfowethu ngijabule nje zandla zedlula ikhanda mfowethu bajabule phansi emphangeni mfowethu Escort emtezo qhomfaneni
0: sikhala kanjani mayikhala Hawu madoda Uyaluza udaba la namhlanje mfowethu lakuthinta waze wathi cha angizokuthula nami ngizosho engizokusho njengomuntu omusha owenza into ngasekhaya awusibekele sithombeni yini osuyenzile iziphi inqinamba ekhona enibhekene nazo ekhaya
1: Wespeza zawayithinta into enkulu mfowethu anqale la Ngoba baba bengingapha ngokwesikole mabangaphezulu ngapha ngase ngapha ngasegoli mabangaphezulu ngithe mase ngidilika ngibheka phansi ekhaya mfowethu bekunomlungu lapha endaweni yangasekhaya oke wa obenendawo njengoba etshala umoba endaweni yasemgangeni emzini njengoba etshala umoba kanje uke washinda uyakhe ke okuyindawo yakhe kade ihlala kuyona Ngithema ngifika ngayibuka manje lento ukuthi hayi bo manje le ndawo le njengoba iseqaleni i-introduction isiqalo nje mawuqala ungena ngasekhaya ngiyayibuka ukuthi hayi manje lana kumele lube khona ushintsho obana abantu abazodlala obana abantu abangasebenza la ayike enye into mfethu engiyibonile kodwa ngibuka umphakathi wakho na kwethu mangizama ngaqala ngithema ngiqala i-draft lokuqala ukuze ngibonakalise ukuthi bayidinga ngempela lento ngenza isitolo mfethu ngendlela abangiseke ngayo mfethu umphakathi wasemzini umphakathi wasemgandeni mfethu wangeseka mfowethu i-fruit and veg jump mfowethu wangeseka zonke izinto zakhala so ngayibuka lento ukuthi hayi man kusukuma kancane mfowethu angikuze ungisize kumele ngiphakame nje straight ngivele ngihlale fast lane ngithi fast lane nje ndabe zitha unikeza mfowethu ngithi fast lane nje ngendlela esimanga umlungu mfowethu uyishiya indawo yakhe okuyindawo yakhe ngiyifisa ukuthi kube indawo kusasa engaba indawo efike livakasha
0: uyayizwa
1: ngibenza ayifiki ivakasha mfowethu mayifika mfowethu ivakashi sithike sibuke ukuthi hawo le ndawo nansi indawo zonke lezi zinto lezi azobe zibona lapha izinto ezizobe ziqhamuka emphakathini emphakathi uzakha umphakathi uzakha ngoba nayo ijobi isiqalo ngiyichaza nje ukuthi ukufika kwabantu umuntu mayifika emakhaya uyayibona ngisho nansi ngani uzovakasha kodwa mayisayibona isingenasi isithathu yamthinta lokho so umphakathi uyakwazi ukuhlangana nabo abantu abazobe bezovakasha ngalokho so nje mfowethu ikhala lekhotho elikhulu kumele silibambe sisabantu abasha mfowethu singalindeli ukuthi kuze qhamuke mfowethu uhulumeni ezosiza kodwa kube yithina esiqhamuka nezinto bese sizama ukuthi simethulele
0: hayi Jeps ngiyathanda lapho mhlawumbe nje ngizokunikeza 30 seconds ukukhuthaze umuntu omusha osanawo lo mqondo ufana nowakho kodwa ongakaqali ungathinike nje umkhuthaze
1: Wembo baba ngicela ukutshela ukuthi mfowethu njengamanje mfowethu asikakadli mfowethu kunabantu abadala mfowethu kumele sincele kubona ulwazi ukuze siyidayise lento le esikhuluma ngayo njengamanje nalento engikhuluma ngayo njengamanje ukuze siyidayise mfowethu so ngisho ukuthi ulwazi nantu liyaqhamuka ulwazi olusha ukuthatha lolo lwazi olusha mfowethu lama AI nalo ulwazi labantu abadala silihlanganise siyokwenza uma hiking emakhaya siyokwenza uma horse riding emakhaya sibuyise lento siyithathe silanda abantu mfowethu abantu beyilethe into hayi ukuthi kube yithina siza kubona uNkulunkulu mfowethu ngekaza silahle mfowethu into masiyisukumele
0: Jeff mfowethu Yaba. Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu. Sikufisela konke okuhle nje njengoba usoqalile uqhubeke khuphukele konke nje noma usufikile la ofisa ukufika khona usithinte njalo size sizoyibonela umsebenzi wakho.
1: Speza mfowethu, ngisaze kubona eThekwini mfowethu, ngisegoli njengamanje ngokomsebenzi. Siyakhala ziyalila mfowethu, asiqhubeke sibambe.
0: Thank you mfowethu, asiqhubeke sibambe. Kunjalo umlalelo Khozi FM. Namhlanje sizwile ukuthi yizi inselelo ke zentsha zishintshile mothu uyaqhathanisa impela intsha ekade kulwelwa ngo-1976 nentsha ke sikulwelwa kulonyaka ka-2026. Amandla guqula ikusasa asalokho esezandleni zentsha kaze kuze kushintshe. Impela singakusho kulezi ingxoxo ke sibe nazo namhlanje ukuthi asukume ukukhononda angeke kuze kusiyise ndawo ngoba ikusasa silifisayo ngeke lifike. Singakasuka umthina sukumeke njengabantu abasha sikwazi ukuthi ushintsho ke lilwethwe yithi endaweni esihlala kuzona
2: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMS ukhozi ku-4419 ku-4419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Bayede Jonas, usomabhizinisi owenza izinto zenzeke. Isigidi kwena ubala, wena soka lamanyala. Olwakho uthanda unamgawulo. Ufuka ugomele uthi sofa silahlale ngophuma kwelanga. Lithi lidlwa kube sekobunye. Intombi ziyayisela. Nkosi yase Jonas iBag.
4: Izamanye amadoda encane amanye kufanele zinesixwayiso. Bukela iThe Polygamist kuNetflix kuphela.
5: Okulandelayo kumdlalo womoya isinqumo kuleli sonto.
6: Ayi ayi ayi ayi kahle bo wena yini manje uyini ubonini la uhamba khona siphukuphuku. Ushayisanani? Yey wena umthetho wakho ubonini?
7: Hawu.
6: Hawu hamba uqhamaze. Ngaha wena. Hawu lokhu uthi ngiyoriyo.
7: Ngikhala sebank inkosami esikhwameni. Ngiyaxolisa phela.
6: Ayibo hamba ubheke.
7: Sicoshele imali.
6: Ubo hamba ubheke nje la uyakhona wena. Ha. Yazi wazwangicika.
7: Hayi.
6: Inyathela. Uyangqoba, uqoba ingani wena?
7: Usisi wami ngixolisa impela Nkosi yami, angiqondile ukukulimaza yazi.
6: Uyayibona
7: ke ngathinje ngempela ungixolisa amasamba akho amahle kangaka.
6: Eh, mahle impela futhi lamasamba yabiza sisi.
5: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya isinqumo. Kusukela ngomsombuluko kuya kulwesine njalo emva kwezindaba zehora lesithathu ntambama. Noma uye ku www.ukhozifm.co.za podcast.

0: phola phola phenhloko
1: ndiyaqala ukuphola kangaka enhloko
2: upholewe
3: isifikile iwoza nabangani bakho
4: yini ngempela liyashwa ganda le futhi isebenza kanjani ngemzimbeni womuntu
3: kukozi fm
0: isitshalo kade saba khona so iminyaka i more than 1000 sikhona lesitshalo
5: woza nabangani bakho ngo 3 kuya ku 6
6: Yey, kusiyami ngimpathamile ukuthi kunomnye umuntu athandana naye ngaphandle kwami.
5: WNB.
6: Sengihlalele nje manje, ngifuna ukukhutha. Ngihle imali yakhe.
7: Angisathanda ngoba ngithanda. Sengisiva kuphela.
8: Yasifomo, namhlanje ngibambile lotho.
9: Wona lo bafisa isikole maxizona nabafethu.
10: This year ithini sizothatha over la ukhosini songo the.
11: Yakuzwa, yakuzwa fani.
5: Noma ngabe ubani
3: Noma ngabe uyapi uchata nosthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezingxoxo ehlaba hlosile kuwoza nabangani bakho
5: Ukuzinakekela wena, ukunakekela umndeni wakho. Kulenyanga ye Men's Health, masiyeke ukuthula, sikhulume ngempilo yethu. Ukhozi FM, luhamba phambili.
12: Mlaleli, Ukhozi FM lunantokozo kwethulela nange umdlalo ouchungechunge osihloko sithi isinqulo.
13: Episode 610.
14: Wemgweni awusho singena ngapi isipheko manje kule nkulumo yethu
15: ndona ubesesho nje ukuthi njengabantu abakhelene kule ndawo sibambisene futhi siyasebenzisana
14: awumeke kancane gogo awume kancane wena gogo awube holiday nje ngisakhuluma nomgwena la ungamkhulumeli ngoba naye ukhona la futhi akalonisho
15: ngiyaxolisa wendoda phela uyayazi le ndoda phela ukuthi izulu lesisimile
14: cha gogo cha musu khuluma iphutha la umkwena kade afika la emaqhosheni izulu leso sazi kahle ngathi ngoba buya khuluma lesizuthu sakhe bese kuba sengathi wenzi ungazi wazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani ngakho ke ungamkhulumeli wena akalonisho
15: sakhe wemtonga ngiyaxolisa
14: khuluma ke mkwena kanti ngalesi siphepho ndoda owawusilethile seyinkuni nalowo buyatshwala wawugwaza yini
15: cha ntate ndona ngakingagwazi
14: pho ngathi mangikhuluma ngeqala lakho iqalo laziyo futhi nawe wena wawusubala indaba yesipheko sihlangana apho lezinto
15: ndona ngakukhombisa nje ukuthi ngiyindoda ecotho enobuntu yikho ngakulethela isipheko sakho ndona
14: niyazi manikhumbula kahle nobabili wemadoda ngayikhuluma kahle indaba lesisipheko lisi nganqaba ngisho ukusithatha kodwa wena thumbeza wangitshela ukuthi isipheko asinqatshwa nginamanga indoda
15: vele ndona isipheko asinqatshwa Ngoba suke siwukulo sabantu sabantu abadala asebelele.
14: Ngaze ngasho kodwa ukuthi le nto yokuthi ngithathele isipheko senu ngase kungenzela amazinyo abushelelize kungibangele nensolo zokugwazela. Manje ke nina senikuveza ngokusobala ukuthi vele nanigwaza. Angithi
15: kodwa ndona awuyibekike kahle momo ukuthi sasigwaza.
14: Awufanele
15: umkhwela wenza ubuntu nje.
14: Hayi makunjalo phela gogo indaba yesipheko isivukelani mase sikhuluma ngecala kamkweni. Ngoba phela umcimbi ayengiphekisela wona usuphelile.
15: Ah, ubesisholo phela khona ukuthi nawe ndona kumele wenze ubuntu. Ulinyamalelise leli cala. Naye wenza ubuntu wahlabeza unduna ngomcimbi
14: kamshaka. Eh, yanta. Ha. Uyazizwa ukuthi uthini kodwa Thumbeza uyazizwa? Wakwa ngibona nanini mina ngenza imkhoshokhosho ongethembeki.
15: Imkhoshokhosho.
14: Uyazi ukuthi inkosi ngithemba kanjani njengenduna esigodi. Usufuna ingabe sangithemba ke manje? Hey gogo,
15: sikhisidingo sokuthi le ndaba izi sixoxa izifike endlebeni.
14: Yewe madoda, yewe madoda, yewe madoda, umsana uzongibhedela la nina nangizwa. Okoqala kukhanya bha ukuthi umsuthu lo uyimali yavuza. Yini ingabe imali ayikhokhile ngale zinto angibhekise ngazo?
15: Mathu.
14: Akasizeke bakithi. Akhiphe imali yeyinkomo zamadoda ezadukayo. Sizonyamalala ngalokho kuphela leli cala. Nyangizwa manje angithi.
15: Ntate Nduna. Sisaxoxa njengamadoda. Umoya wakho uphezulu kakhulu ehlisa umoya.
14: Yewe madoda, yewe madoda. Angifuni nokuyizwa leni ixoxayo ukuthi anginyamalelisa icala. Ngani na? Ngesipheko nje? Hey msana ukuzodlala la nini? Hey niyadlala mani?

0: Kwazi kwamnandi ukudla webakwethu. Hayi ngisizile ngathi hulo uqungapha bo. Hayi. Ngaphambi ukuthi ngibuyele emsebenzini. Hey bengiyophuthela bakwethu. Hey. Hayi siyabonga ndodakazi uZara bakwethu. Hayi.
1: Ubhizi tathe mthambo uyayiqhasa bulu uyatshafa sibudla la ungakwazi nokuthi kuvelaphi. Uke wayibuza nje kodwa ukuthi lokudla kubiza kangaka uthengwe ngani?
0: Oh, eFatima. Ayona Fatima kuhle. Ngizaluza lolufaya phambi kwethu i-order lokudla. Usikhethise sobabili sinayo kwimenye efonini yakhe. Manje pho yinike inkingi.
1: Ngokwazi kwakho awungitshele kahle. UZara uyithathaphi imali yokuthenga ukudla kubiza kanje?
0: Eh? Hayi mina ngizibuza izinto ezifana nalezo kubantu. Hayi angizibuzi
1: inhlobo. Ishtadi bobuqonda ukuthini?
0: Yabona nje ba mina ngiyomthambo mgenge. Ngizonda kabi nje into ukuthi abantu belokubuye ngibuza into esephaketheni lami uyabona angiyifuni lonto leyo belokubuye ngibalela imali yami ngakho hayi uma ngabe ngibona umuntu edla imali yakhe angikuzi lonto nje inhlobo inhlobo ngoba nami angithanda ukubuza ukuthi yami imali ngiyithola kanjani angikufuni lokho inhlobo nje
1: lazi kuyomela ubuzeke ngesinye isikhathi kuyokusiza lokho
0: awu ngithi ngikwenzelani lokho
1: ngoba uyodla ngelinye ilanga kanti usudla amacala wodwa mthambo.
0: Yabona uma ngabe lelo cala lingazange lenze umthambo nje. Hayi, angihlanganeke nje mina nalonto leyo. Angihlangana nokuthi nje imali yokudla engikudla evelephi uma ngidlile nje kuphelele.
1: Hey, uyisho kanjani lento isho mthambo? UZara ufana nengane kamfowenu. Ngakho ke kumele uyikhathaze ngaye.
0: Hayi bo, kahle Fatima. Mina ngazi ukuthi uZara wenza lezi zinto zakhe lezinazi yini lezi zinto lezo kufundisa online angithi. Akungimangazi uma ngabe ngibona umntana mesenemali. Anginankinga nje naloko. Angithi kuye kuthiwe ini internet le iyakhokhela uma ngabe usebenza online. Manje kuphi ke inkinga?
1: Hawu mi kancane. Kukho into engifuna ukukhombisa yona la.
0: Aw.
1: Awufunde la ukuthi lithini nana lezi icathulo? Malini le?
0: Hey. 3000 rand.
1: Lana.
0: U5000 inkulungwane enhlanu.
1: Angithi uyabona ukuthi ngithini kwena?
0: Hawu.
1: Njengoba lo plastic nje ugcwele kanjena ayikho into engaphansi ka 2500 laphakathi.
0: Hawu.
1: Ucabanga ukuthi lezi zinto lezi ngathenga umuntu ophila ngemali yokufundisa online? He? Umuntu ongenasikhasi singakanani enza umsebenzi wa online usethenga into ezibiza kanje? Musuganga wena.
0: Kahle yini webakwethu? Ufatima ukahle. Angisaqonda uqonda ukuthini manje?

0: Ntungu, ndoda yamadoda, asilwe ndoda siyaxoxisana njengamadoda sakhe.
1: Hey, hey, msana uganga la madoda, msana uganga. Ayikho lento enishoyo.
2: Awu ndona, sikushoyo la thina sithi sithi ukuthi akuboniswani,
1: kukhulunywa
2: idlule. Asikho nje isidingo sokuthi kuloko kuqulwa nami, kuqulana namacala.
1: Ngobani gogo? Ngobani?
2: Ngoba ke khona oyedwa umuntu ongathi wambona unkonene entshontshe inkomo zakhe, akekho.
1: Niyazi ukuthini? Inkinga lamadoda ukuthi icala seze labhalwa phansi. Manje ke akwazi ukuthi livele linyamalale nje lingaquliwe. Nomkwena futhi sebonakele ukuthi usebuyile. Ngithini ke mina komkhulu uma kubuzakala ukuthi icala laphetha kanjani? Niyazi nani inkosi yethu ukuthi ayifuni into ebheke eceleni endaweni yayo. Angithi
0: ngitsheleke ndulo. Uzawuthini kunkosi uma ezwa ukuthi wena wamukela sisipho saka?
1: Hey. Sengiyochazela mina inkosi ukuthi bengeve kuyisipho nje. Wonke umuntu ngisho naye inkosi imbali. Iyazi ukuthi bengemulisa umshana. Ngakho ke isipheko lesi akusona isipho.
2: Hayi cabanga sisise kahle into wendoni.
1: Ngicabangeni la.
2: Yazi inkosi ngiyeke nje iloku ihamba ibuza abantu ukuthi bekuyisipho noma bekuyisipho.
1: Hey wamadoda.
2: Ukwena ethi ukunikisa isipho. Wena kodwa ufumbizela isigcawini. Uyayibona inkinga leyo nto. Uyayibona nje inkinga leyo nto ndoli. Uyayibona.
1: Umthetho wenu vele madoda lento nayenza nasi kahle ukuthi nenzana ngithi.
0: Hayi. Akunjalo ntate.
1: Angazi ukuthi niphika ini, niphika into ebuka ubani. Ngavele ngayisola kwasekuqaleni nje indaba lesisipheko ukuthi ayiqonde kulunga.
2: Akusizi ukubuyele emuva. Osekwenzekile kufana nokudaliwa.
0: Angizwe.
1: Angizwe.
2: Akukho indaba ukuthi liqedwa kanjani lelicala finish.
1: Niyazi njalo we madoda. Lento eniyikhulumayo izongifaka emacaleni. Niyakwazi lo.
2: Ndona ngithi siyabonisana.
1: Uthi siyabonisana?
2: Thina sonke njengoba sihleli la. Asiqhamuke necebo elizo siluke la sonke.
1: Akusiziwe gogoda siqhamuke necebo ngoba niyangiqilizela nina njengamanje. Nenza ubuqili. Ningekelo phathe manje madoda niyakubona lokho.

0: Thames Mkhosi FM 90.8 to 107. Abuhlekani. Hey wena chat. Hey yabona nje kwesama sivule le mic nje kudlala ingoma nezo izinto ezikhulunywayo. Hey. Bazwe hey. Sithuli.
1: Oh Nkosi yami uxolo mlaleli wethu omhle. Eh cha. Nayi indaba ekula sithandwa ebalekile ngani yakwethu. Ilona sithayishintshe izinto ke bakwethu ngokunye nje ukuwina ke la ukhulu. Thwizolo ke la umdlalo nenhlanhla uvele wehlelwa izimanga. Uyinikele wadlala. Wavele wawina ngaphezulu kwa 401,000 wamarandi ku Lotto Star Crazy Time ngokubheja kanye nje vo. Ingabe ke nawe ke uzodlala ke bese uwina kakhulu ngokuzayo. Bheja manje ku Lotto Star Live Casino Games. Lotto Star umhlaba wakho ke wemidlalo bukhoma kanti ke Lotto Star igunyaza ngelicense ePumalanga Economic Regulator. Abavunyelwe ukuthi bagembule abangaphansi kweminyaka engu-18 kanti ke National Responsible Gambling Program itholakala ku 0800 006 008. Abawinayo bayazimaya bese kufanele bayeke. Kunemigomo nembandela yonke imidlalo yokubheja ihlinzekwa ngamathuba amaningi.
0: Alright ke manje ke isikhathi 12 minutes at 2:04 o'clock. Chata ke ngapha singena kuwo ubambelelo siyajika. Awu siphethe gospel namhlanje.
1: Awu suka.
0: Siyakudumisa, siyakhuleka.
1: Injalo lento.
0: Ngapha ke siqala ke ngengoma ke eshaya umthokozisi Nkosi ethi uNkulunkulu yazi. Lapha ke nje futhi kuyashaya enye ethi ungcwele.
1: Mabusha letekisi nje njengamanje wenza kahle ungaqondisi base bagibeli bekubabaza ubusuku nemini bethi hey lo muntu ubaphatha kahle abagibeli khululeka ke uwe lo sidlalela wena lezi ngoma ngithi yeso mhlambe ngenze ukuthi yadayisa nawe renke ngenze mhlambe ukhiya umashal ngenze umsizi ngamshayeli uma ngabe nje ubamba iqhaza kutheni nika abagibeli bethu nabaleli bethu mamsakazi Khoza FM bajabule nazi ingoma zakho
0: voice note ke 0791639874 0791639874.

0: Mathata noSthandwa Nzuza kwi-WNB. Ezemigwaqo noNokwanda Dima.
1: Kanti sengivalelisa ku-June 16 and ngiyafisa nje ukuthi siqale sibheke isimo somgwaqo ngilapha ya eShewood lapho ke njengamanje sekufike umbiko ophuthuma kakhulu lapha ngasehholo eShewood sekuvele kwasuka imbikisho kanti ke amaphoyisa ke sebe khona ke futhi bazoqapha isimo ngiyacela ke ukuthi ke mshweni umshayeli ahlele uhambo lwakhe ngenye indlela ngoba le yandawana njengamanje ithanda kuba nakho ukuphazamiseka ngasehholo impela nje into ezokusiza ukuthi ubalekele u Loxley Drive ngalesi sikhathi kuzokube ngcono ke kanti ke makuthi uhamba lapha eNyakatho neMgungundlovu eMoy River ngiyacela futhi nakhona ube nokhulu ukucophelela ngoba isiminyaminya njengamanje sisho phezulu vele phela ku kuyalungiswa ke khona ku N3 mabhenge ngaseGoli lokho ekade ke engolayini abathathu usuwodwa vo kanti futhi ke mase singena phakathi etoll gate phe ngaseGoli kuleli hora nje esiphuma kulona sikusadlule imoto engapha hegwe inkulungwane ngiyacela nje ngempela ke ukuthi uyilindelele ukuthi uzobambezeleka noma ke usungahamba ngo R103 eminyimizila ke futhi

0: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email. Sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Client General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
1: Ingabe ulimala engozini yemoto, ushayiwe, ulunywe inja, noma ukunganakwa udokotela, kungabe udubulekile noma uboshwe ngendlela engekho emthethweni, xhumana nomphela yena Associates okuyona inkampani yezomthetho ehamba phambili. Batholakala ekhona Atterbury and 25th Street, Menlo Park, Pretoria. Ukhokha kuphela masuwini icala. Ungabafonela ku 012-452-9260 noma uthumela umyalezo othi lo negama lakho ku 48390. Mphela yena Associates, setting the law in motion.
2: Kunemigomo nemibandela.
3: Primetime Sports, no Victor Molife. USB, Ukhozi FM, luhamba phambili.
4: Ngiyahleka la ukuthi yazi abantu babengafuni ukuthi bayolala. Primetime Sports, kanjani? Isikhathi 23:36 emsazana mapapa ngoz FM. Njengamanje ngiyafisa ukuthola ukuthi sikhlalela ingoma emnandi kakhulu. Freedom is coming tomorrow la khona uDr. Mbongeni Ngema wathatha abantu abasha benze remix yamnandi yanje. Kodwa siyafisa ukuthola namhlanje ukuthi imuphi umuzwa ovuka kuwena njengamanje. Uyilalela ingoma usuku namhlanje la khona sithi usuku lwentsha. Usuku lwentsha. Ngiyafisa ukuthi sithole ukuthi umqondo ovuka manje nomuzwa ovuka manje imuphi. Kanti futhi yini lolusuku kuwena libaluleke kangaka. Cela ngiphinde ngicela ngifonele inamba yami lelo kakhulu 0708600024-37. Phinde futhi ngijenze lama voice notes 0791639874. Yona ke inamba leyo ngakwazi ukuthi ungithole kuyona kuma voice notes. Njenga manje ngiyafisa ukuza ukuthi lolusuku kuwena nale ngoma futhini uthini umuzwa ovuka kuwena njengamanje. Sasazana ukho sabona?
5: Yebo sabona.
4: Kunjani baba?
5: Uyaphila
4: manje? Ngiyaphila. Sikhuluma nobani?
5: Ukhuluma nongididi makhawe emaya engolotsha.
4: All right, baba.
5: Hey mama, ngilalele ngohlelo lakho olichazayo.
4: Mhm.
5: Yize ayangabikho.
4: Ungakabibikho.
5: Ya, kodwa nje ukuza umuzwa kwalesi simo lesi senzakalayo machazeka. Nangoma lezi ingoma ka ubaba lo ungena. Hey, zibeka umuntu. Engathi ngathi mabe bungaza abantwana. Kulesi sigameke sezayo esenzakalayo. Balibungaze kahle lolu suku.
4: All right.
5: Kungabi usuku nje lokuba negameko ezimbi ezifuke lezi. Kube zigameko ezinhle. Zinqubekela phambili nokuthi laba babelwa umvuzo wabo kwakuyini befuthi umkhuleko mabe kwenza laba abantwana abancane basifani ngalolu suku.
4: Okay baba, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
5: Hayi, ngiyabonga kakhulu ngedidi lo masibuye. Ngiyabonga kakhulu.
4: Kulungile baba, ngiyabonga nami. Usemsazweni ukho sabona?
6: Eh, masotobe kunjani?
4: Ngiyaphila kunjani baba? Yes, baba.
6: Ah, mina lo suku lolu luyayifanela nje ngoba even nabaholi bethu kwezepolitiki bahlalela kusiyenga nje na. Kuze into abasenzela yona.
4: Yazi mina ngifisa ukutholana ukuthi wawungakanani ngesikhathi ngomiduma, ikuphi okuqondana ukubaluleka nje kalolu suku. Ngifisa nje ukuthola lokho.
6: Oh, ngangiphelelwe i-4 years ukuthi ngifike emhlabeni.
4: Oh, all right. Okay.
6: Kodwa nje okuningi nje anguboni nje ngoba kuyakhulunywa but masimele kuze kwenziwe ama-action akwenze kulutho
4: hayi
6: angiboni lutho nje vele kuyayifanela la kini.
4: Alright, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba.
6: Thank you masoko.
4: Niphile eMpumalanga.
6: Siyaphila.
4: Alright. Themsazana ukho sabona?
7: Yebo njani?
4: Ngiyaphila kunjani baba? Ngiyaphila.
7: Siyaphila. Ukhuluma nobizo wakho sithi Gumede la eNtshanga.
4: Uyaphila kodwa Simpiwe mina ngosiphiwe no Simpiwe right?
7: No, ngosiphiwe
4: nami. Usiphiwe nami. Oh hi, bizo kunjani?
7: Ngiyaphila
4: bese. Ngiyaphila bizo. Khuluma nami baba.
7: Hayi, ngangakazalwa nami mpela we Siphiwe. Ngagi kasengcena foyela nami nje lokho sokhumayo. Kodwa ngiyibuka iyithombeni, ngibuka uSarafina. Cha ngiyabona ukuthi kusahlukumezela. Kodwa manje sesiyabona ukuthi sesinayo inkulu leyo.
4: Kakhulu, kakhulu.
7: Ikufisa sesinayo impela.
4: Ikufisa la umupho nomuzwa mhlawumbe mase ngibuza mawuyilalele
7: Ay yabona nje ngakuthi ngiyibuka impela iSarafina engoma yakho ngibona sebe phethe uPeter Hitchens lapha ngibona ukuthi hayi kwakunzima namavenaye la khona lawo obandlulona.
4: No ngiyakuzwa Siphiwe, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba.
7: Ngiyabonga ngikubalindalele ngisemsebenzini ngihlezi nomasithebe nomambami.
4: Alright Siphiwe, nisebenze kahle siyanithanda lapho nikhona.
7: Siyanithanda nalokho zini.
4: Alright. Ngisase munye semsazweni khosi sabona.
6: Yabona njani?
4: Saphila kunjani baba?
6: Ah siyaphila, kwenza qembi sizaleni sewa majuzi engonulo.
4: Kwenza?
6: Yeah, right kana nami ngingakazana.
4: Hey, shuthi ya.
6: Hey, kodwa mawubuka nje ithombe zakho nda yabona kwakunzima impela ngale siyasikhathi.
4: Kwakunzima kakhulu.
6: Kathi dlala nje la ifoto theater khona la ngizoza khona ngizona.
4: Kuvukwe muphi umcabango ngale siyasikhathi uyibuka?
6: Hey. Kuvuke wona nje lo mcabango nje lwakudala ukuthi hayi intsha yomthetho yayisebenza le ntsha yakudala.
4: Yeah.
6: Yeah, basiyabonga ke mntu ngiphethe namkhohlani.
4: No ngiyabonga baba ube right yeso.
6: Yebo, yebo.
4: Akese ze ama voice notes sizokuthi bathini abantu kuma voice note.
8: Sisi yambele umsazwa momuhle. Eish. Nemnyaka de. Ngangikhona lapha sisi, ngangikhona ukuthi ke noma lalizamazama eThekwini lazamazama kancane angikhona senze izimanga ngalonyaka lo ngangikhona impela ngiphila ngidonsa manje la ku 59 years yeminyaka ngangilokhu ngiphila nje angibonge ukukhumba ndoka ngwenyamsazi wami ngangikhona kwakunzima kakhulu hayi kancane ngiyabonga.
9: Ngibingelele Sisiphiwe, ayabona noma uzolaza inkomo impela yabothi ayikwakukubi impela kushubile ngempela chitha igazi kukubi. Osuba ubuhlungu ukuthi thina esingazi mina ngingakazalwa ngaleso sikhathi leso. Kodwa thina bomanje asazi nokuthi kwenzakaleni, sazi ukuthi ngifanele isibhajethi imali yotshwala. Sibe happy nje nge-16, angisengathi ngabuyela imuva impela ngoba cha khona yabothi kwakukubi, fanele manje sazotsha nje siphatha nje kahle. Kodwa lutho amatshwala nje abanye gqabeni manje balele ibhedlela nje ngamatshwala nje ngalolu suku lulo. Angibonga kakhulu Nkosi ngiphile emakhaya Friday Coronation.
4: Ama-drinks amatshwala kuyale. Lapha khona sithi zimtoti noSiphiwe Sibuye isikhathi 2343 kubule njalo ukuthi namhlanje usuku lubaluleke kakhulu, usuku lwentsha sibungaza isimangaliso nomunye owenzeka nobuhlungu esabona. Kodwa namhlanje sithi sikhulekile ngo-1976 impela abantu abaningi abangenemoyeni bathi hayi Siphiwe sakungakazali. Kade ngicabanga nje kwakuyinini uma kuqala le nyanga le ngithi hayi umuntu usephume ngempela kwi-youth gang usengene kwesinye istage. Kodwa ke kumnandi uma sibukele emuva sithokoza empeleni sibonga ngakonke okwenzekile ngalolu suku lolu. Nokuthi ke isikhathi sethu singabantu abasho siyibambe ngempela leli thuba silinikeze ngezandla zombili. Namhlanje uma sithi shipa share zimbili ingoma ngiyafisa ukuthi uzilalele usithokozele. Kwazise ukuthi isikhathi sethu sincane kakhulu kodwa ke konke sokwenza namhlanje kuhleliwe futhi kungokwakho. Masithi shipa share sokudlala ingoma za ezimbili ze international R&B namhlanje khona uShade khona futhi no Shy zimbili uzoyithokozela kakhulu, ngicela uzilalele.

0: Right, uthando lunye ingoma ke ka nomfundo mo esidlalela yona njengamanje emsakazweni uKhosi FM. Ngaphambi kokuthi kodwa mhlawumbe umuntu aye kude ngoba cishe nawe uyibonile leya game yeArsenal kanjalo ne France la khona ke iFrance egcine iwina khona ngo 3-1. Ngiyazi maningi amagame bakithi sesi Africa ke manje sesisupporta nje kakhulukazi ngoba Africa. Ngiyazi ukuthi unawo ama team nawo wathandayo mhlawumbe ase Europe nawo ama team wathandayo endaweni ezahlukahlukene. Kodwa sesiyaya ngokuqaphela ukubheka ukuthi mapha wini labona nje Ivory Coast indlela eyenze kahle ngayo. Siyazi ukuthi thina bakithi asivulanga kahle siwumzansi, asivulanga neze kahle, kodwa ke siyathemba kusasa mase sibhekene ke laphana ke neSec Republic ukuthi kukhona mhlambe into esingayenza yabo, khona mhlambe into esingakwazi ukuthi siyivundulule siyivuse mhlambe nasemzweni yethu nje siyibuke igame nathi ezokusenza njengama South African yabo, sibe proud nje sibe naleyo nto yokuthi no I know nathi sikhona sesifikile njengoba ngishilo namhlanje umhla ka 17 enyangeni ka June siphuma kumhla ka 16 esaziyo ke ukuthi uphethe izinto eziningi kanjani, kodwa ke mangabe sibuya mhlambe ngala ekukuthatheni ngizobe sengikutshela ukuthi yini le umhla ka 16 mhlambe neangle esingawubheka sobuke ngayo. Mina ngena ke ukusakaze nathi njengoba ngishilo ukuthi mangabe kuyilesi sikhathi mina uwena sisuke sindawonye sisuke sisakaza, angikwazi ukusakaza ngedwa uvele ungena ugijime nje usho ukuthi ubani igama wakabani sibongo ungitshela ukuthi uhamba nami uhleli kuphi usho igama lohlelo ngithe kuwena ugama lohlelo sivusa abalele njalo ngolosithathu masuka nje ku-3 mbeleni masuka ku-12 uze kushaye u-3 ekuseni suke sikhona size sivusa abalele. Uyangena-ke ngiyakubamba enambeni ke yethu elula nakanjani 086 000 24 37 086 000 2 437. Awuthi kuphindele 086 000 2 437. Ngena-ke usishayele njengamanje msakazweni uKhosi. Sawubona, kunjani? Sawubona. Yebo, sawubona. Awu, wenze njani? Ake sibone. Size la, sawubona, kunjani? Ngathi ke kuyanqamunqamuka la, siqale size la. Sawubona, sokhozini kunjani?
1: Mhlali.
0: Uyaphila?
1: Ngiyaphila mfowethu wena.
0: Ah, ngikhona, tiswa yakithi.
1: Uyidokotela Mr. Zethu Vlanga kuzo emafahlawane.
0: Sakaza nathi, mfowethu ungabisasibingelela.
1: Sesikhona, 12 to 3, hleli nomhlali. Vusa balele. Yoba yiyo ndaba leyo. Asabe mpuka
0: kwani. Dangi mfowethu kunjalo, siyabonga yezwa. Kuzoba njalo. Dangi qhawe lami, kuzoba njalo, sibone khona yena omunye esimthola uzosakaza nathi. Sakaza nathi, umsakaza uKhosi kunjani?
2: Esitheki, vusa balele.
0: Kunjani?
2: Khona hamba nathi, kuze kuyoshala lo hora, umsokolo angqoko emakhabeleni phansi ebuba, sambe.
0: Fuze, dangi mfowethu, siyabonga. Lawuzwe sibona khona yena omunye simbambayo la uKhosi, sawubona. So Khosi yini, sawubona?
3: Deja!
0: Hola!
3: Usambe! Umhlezi ehletshwa!
0: Awu, hlezi ehletshwa mfowethu, konjalo nje. Sawubona, so Khosi yini kunjani?
4: Kwakhanyile.
0: Uyaphila?
4: Siyaphila, khona kuzinga.
0: Awu, ngikhona mfowethu, awusakaze nami mfowethu.
4: Okay, isikhathi njengamanje.
0: Hola,
5: yemhlali.
0: Niyaphila?
5: Siyaphila, kodwa sivusa balele.
0: Ah, sibavuse mfowethu, awusakaze nathi sizwe.
5: Okay, mina ngingowalihabango la ekhezini kwaqhosi.
0: Baba.
5: Ake kuthi lapha kumgqukwana usukunkosi ukuthi unesa.
0: Ah, ngizokukhatha qhawe lami, ngizokukhatha ngoba manje awusakazi nami. Kanti ngifuna usakaze nami.
5: Okay.
0: Ngolongile. Uzobuya ubuye ke mfowethu.
5: Okay, ayisinto engawonta.
0: Awuzweka imizuzu ke ikhomba ukuthi ngo-21 ke libumbene ke ihora leshumi nambili namhlanje emsakazweni uKhosi. Asidlulise la mase sikwazi ukuthi sibuye ke kutshela ukuthi izibhi
6: awusho. Usibonile ispecial esisha sefoni kwaPhepha?
7: Cha mngani, isikhiphani?
6: Esakwa Vodacom nePhepha kuphela. Uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni
7: ngempela
6: yakutshela
7: malini
6: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela noma urente ngefoni yami ePepcell
7: hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
6: ukhokha kube kanye noma ukhokhe kancane kancane uchoose mayikhethele lapha
7: ngiphuthuma kuphepho saduze njengamanje
6: akusali
8: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaphepho kuphela kunemibandela further together Vodacom
9: Uzugambu zangigajele ukugula ugambu khona amathumba ushukela ibhande izinzu izinsomo izilonda amapiles iBP ukuwa izibhobo ukuqwasha isilumo amaalsa iresh amathambo isisu sigcwala umoya isilwane isichethu idischarge uyancepa anyuke amasosha amandla ekamereni iqolo uyakhohlela utholakala kwaboxer 0825735443 sasinda zonke
0: Cozy FM Cozy luhamba phambili mangabe ngibuka uhlobo lomculo engikuphathelela nomculo engisazodlalela lona cabanga ngoba kusakhona ke enengoma ethi ngilinde dali ingoma ke kababi RSA uzibiza kanjalo khona nengoma ka Donald ethi ke no better ngizokudlalela yona kodwa mhlambe ngaphambi kokuthi ngikudlalele lezo ngoma ngoba mangabe sibuya la siyengosini sicikoza ngosiba la khona uyazi ke siphethe ibrazo siphethe ke ibhoza siphethe ke ikakaramba kulona ke elizobe lesifundela ke incwadi namhlanje sirekhodile ke sizokudlalela yona nje incwadi esikuphathele yona namhlanje ingosi yethu mangabe nje ukuthi half past sobe sesikulungele ukuthi ke siqale ke sikudlalele ingosi la sithi khona ke sicikoza ngosiba incwadi esikuphathele yona namhlanje hey lalela ngishawa uluvalo njengeqala ukuyilalela ngabuye ngathi ngizoyimosha lento meke ngayilalela mina ngingakoyizwa emweni ngifuna ukuyizwa kanye nawe yabo ngiqala kuze nawe uma uthuka nami ngithuke ngabe kunjani njani kuba ukuthi vele lo muzwa lo siwuzwa ngesikhathi esodwa ne reaction yethu kuba ukuthi iyafana ngesikhathi esodwa kodwa ke ngaphambi kwakho konke lokho njengoba sisemathandweni nje sisenyangeni yabantu abasha inyanga ka June 16 inyanga ke ye youth khona ingoma engizokudlalela yona yamafikizolo izokuthatha ikubuyisele emuva masithokoze

0: Malakhe bazibiza ngemafika izolo bathi masithokoze kule ngoma ke siqede kokudlalela yona emsakazweni ukhozi njengoba ke imzuzu seyivele yahlala ngqo kwingosi ke la sithi khona ke sicikoza ngosiba sazothatha ngisho ke irisk yokwelela ngale ngifuna ke kube ukuthi already siyayidlala ke le ndaba le ndatshana empeleni yanamhlanje bese kube ukuthi mhlambe ngasekugcineni kwayo kukhona nje lokho esizokwenza mina nawe la sobheka nje khona ngiyafisa ukuthi ke isikhathi sisithole sokuthi sibheke nje lokho okubalekile singakwazi ukuxosha kuyona le ndatshana nesingakwazi ukuthi sisebenze phezu kwakho nalapho ke nje mhlambe kuhlaziyeni lapho nalapha kekho ke emsakazweni namhlanje ke uBrazo umpoka amavundla kodwa ke uzoba khona kwamanye nje amasonto kodwa ke incwadi yona ikhona irekhodiwe wena ke ozokuthi uyayikhethela ukuthi ke uyisekela kwelipi ngoba kona kuningi ongakwazi ukuthi ukxoshe ngalesi sikhathi mina ke ngivele ngivala umlomo mangabe sekuyilesi sikhathi ngithethele incwadi kube iyona ekhulumayo mhlambe asekuyona ingosi sicikoza ngosiba
1: ibhalelwe ingosi sicikoza ngosiba emsazweni uKhoza FM ngukwandile Hadebe isihloko sayo sithi ulaka ngithi mina itekisi lethu libhathwe emgwaqweni lapha ngasengoleleni hello uyangizwa ngumhlengi lowe memeze ekhuluma nocingo kodwa kucaca nje ukuthi abatholani kahle naloo socingweni ngale ngenxa yoxhuma nohlelo oluntekenteke alisuse endlebeni ocingo alibhekise ngakuye ekhuluma ngqo esipikeni salo izulu libi libi kakhulu nje akuhambeki nhlobo lapha emgaqweni kuqhuba yena ememeza yize bengezwani kahle nonilalumo ocingweni kodwa unethemba lokuthi hleze yena uyezwakala okungenani ngale lokho kuyobe kwenele nje ukuthi sigqame isithombe sesimo ababhekene naso njengamanje futhi ke hleze abafunele nosizo oluphuthumayo uma lokho kungenzeka kodwa mancane amathubo ukuthi bathole usizo manje ubani nje ongadela impilo yakhe kuleli izwe lelinonya kanjena ethi uyosiza abanye abantu akulula nokuthi agcine efinyelele kubona kwayena engambozwa ingwadla nje endleleni esathi useza kubona abaningi lapha eteksini sebexhumene nezihlobo zabo ukubazisa ngesimo abakusona. Abanye bathembisa ukuthi bazobalanda noma kunjena. Lidiliza amatshe uqobo futhi ke ilawa ukuthi uma engathola ngempela ikhanjana angavela liphohloze nje lisale nodume lwengozi. Umnikazi walo ayayodidinsa iphansi. Doko, doko. Umsindo lowo osho phezu kophahla lwaleli itekisi elibhajwe lapha emgaqweni wobhoqo. Libhajwa kulamagebhugebhe ikhisi nje itekisi leli liphumethe kwini belinge lokugcina osukwini ukuza lapha kwaSwayimani doko doko abaneyinhliziyo eyisheshayo ukuzwela ubabona sebevala indlebe ngezandla begebezise namakhanda bekhala abanye belu bayathandaza banxusa inkosi ukuba yehlise ulaka okungenanike ibenzela umusa abasale sebefika emakhaya ngalomzuzu kumnyamatsu endaweni kwazise sekumane kwathi nyampu kwagesi lo igcobo kagesi ziyendile nje ezinye ziwile izintambo zihusha phansi kuvimba nezene nkunga ethengxi umshayeli useyizame waze wancama nokuyidluntula kulesi lezi ikhinzi itekisi kodwa ziyithengqi amasondo athe gonxe eyiseleni vele mubi lomgwaqo ubufakazi bentuthuko egqozile ezweni likagcumisa empeleni ngisho naye imgwaqo yetiyela isivele yagebhuka nje kwangaba indaba zalutho ihlahla zilela uyaca ezinye zivele zawela emgaqweni zanquma kabili zavala indlela kazilo inula kalikamdali lolaliveza ngalesi simo impela umhlaba usubaphendukela abahlezi bewuhlaba ngenyawo zabo behamba indlela ezingahlambulukile kuwona noma ngabe itekisi liyaphumelela ke kuthenini liphunyuke kulezi ikhisi kodwa umshayeli uzoyibonelwa ubani indlela njengoba kunjena nje bheka ngoba namatshe ezulu asebulale ngisho iwindi langaphambili akuselula nokubona kahle ngenxa yokufala kahla kwakhe sekunzima kakhulu ukubona lokhu nje nendukwana lezi ezebezama amanzi emawindini ayisasebenzi bambalwa abantu lapha eteksini kuyadabukiso kwale ntombazane yakwandlebe zembuzi egonusa nolunezinyanga nje eziyisithupha luzelwe angisayiphathi-ke yekhehla lasegujini eselukhulile impela njengoba iphika noshukela sekungenhla ngenxa nje yalesi simo abazithole sebebhekene naso. Uma leli zulu luqhubeka kanje, kusho ukuthi bazolala khona lapha emotweni kuze kuse. Sebeyothandazela khona ukuthi-ke zingaqinisi iy'khukhula, bagcine sebemuka nalo itekisi leli. Umhlengu usebona manje ukuthi njengoba eyitshela ukuthi ukhuluma nomuntu nje ocingweni, kanti kudala linqamukile. Uhlelo xhumano alisabonwa nangokhalo manje. Abitoze, kuda kayisakaze phansi okanye amane ayisakazeke yena-ke qobo lwakhe-ke manje. Nabanye bayazama ukuxhumana ney'hlobo zabo ey'ncingweni, kodwa imizamo yabo ayiphumeleli. Libi kakhulu leli zulu ngoba lamsana nemibane engxamile kanye nokuduma okuthusayo. Kweminye imizi sekuphephuke ngisho uphahle endlini, kwaphahlaka namawindi. Kweminye amanzi agcwele endlini ayidamu, angena ngophahla oluvuzayo kumbe ngeminye kimfantu esuke isivulekile indongeni. Ngikhuluma nje kweminye imizi bami ngenyawo basaba kokulwala, akwaziyo ukuthi kuzomiswa kanjani. Seliqala nokubaphelela ithemba manje lapha emotweni, usizo lubukeka luyinganekwane kwangempela.
2: Hayi bakethi, okuyosisiza nje ukuthi ke sehlise amaphapho, sihlale emthandazweni, sinxuseke nasemathongweni ukuthi asibheke. Akukho esingakwenza uma kunje, kusho umshayeli ngelikhathazekile. Ewu, umuntu uzalelwe injendleni bakwethu.
1: Kuthatha isikhehla lakwandwandwe egujini ngezwe elindondayo. Ngineminyaka engamashumi amandi ngiphile emhlabeni. Lisho limisa isikhombisa ngezandla, kodwa ngikaze ngiyibone into enje empilweni yami. Ngisho ney'khukhula zeminyaka yama-80 azilibone elidlalayo kulo mhlola wanamhlanje. Kusho ukuthi umveli nqangu usilahlile ngempela, futhi-ke namathongo kucacile ukuthi asifulathele. Baqume nabanye befakazi.
3: Hayi, mina ngisola ukuthi mhlawumbe ayiqale kusiwa indawo yalapha ngakithi kwaSwayimani.
1: Kufakaza uMadimba, umama ohlezi esihlalweni esingaphambili emva komshayeli.
2: Hayi, nami ngivumelana nawe lapho mama.
1: Kufakaza umshayeli, phela le ndawo isiyibole kabi njengoba sekugcwele amaphara kanye nekhohlakale edlwe ngulogogo abadala nje. Bese kuba yilamasela ntshontsha imfuyo yabantu. Kwathina futhi lapha embonini yezokuthutha sibulalana sodwa nje ngenxa yomona nomhawu. Baquma abantu bemvumela. Iye ngokuvuthwa impela leyo ukuthi indawo yalapha kwaSwayimane kanye nomgungundlovu nje wonkana iqalekisiwe ngenxa yegigaba enokwenzeka khona kamuva nje. Abanye basho nokusho ukuthi bafuna ukuhamba beyishiye le ndawo engcolile ngoba imbethe isiqalekise esibi. Nokho emsakazweni okhalela phansi lapha eteksini ngenxa yokugqitshwa umsindo wemvula nokuduma kwezulu, kuyavela ukuthi le nhlekelele ithungeleke izwe lonke njengoba kukhalwe endaweni eziningi ikakhulukazi lapha KwaZulu Natal. Abavumelana ngalo lapha emotweni ukuthi lesi sichotho nalesi sibhengubhengu sithunyelwe ngumveli nqangi eveza ulaka lwakhe. Kusenjalo likhakabule izulu qede liphonse umbanononya. Bathuke kakhulu lapha eteksini, futhi kade sebeqala nokukhululeka phela manje, futhi bexoxa nje indaba eyiseceleni. Kodwa sibuye sigqame isithombe sobunjalo besimo ababhekene naso njengamanje. Wonke umuntu usethula uthe du, usana kuphela oluqandulayo ngesikhathi unini elishushuzela. Umshayeli aqaphela ukuthi ayibo,
2: niyangibonisa yini bakwethu? Yini lele ekhanyayo laphaya?
1: Asulasuli iwindi langaphambili ngendwangu. Abantu belule intamo bezama ukubuka lento ekhanyayo. Bayiqaphele laba bangaphambili njengoba kuyibona abasemathubeni okubona kangcono.
2: Ngiso lasengazi ukuthi imoto
1: hlezi ifuna ukudlula okanye nayo ibhathwe njengathi. Kodwa mhlawumbe kungenzeka ukuthi izosiza thina nje. Kusho iwanqa leli elihleli ngaphambili esihlalweni eseceleni kwesomshayeli.
2: Oh, ngabe siphumile phela eGibhithe.
1: Hawu, Nkosi yokulunga impela mkhulu uJehova bakithi. Hawu, amen. Kushikehla libuye ithenjana kwabaningi. Ashaya ihudu umshayeli zama ukuxhumana nale moto mbumbu lephambi kwabo. Kuthuleka, ayishaya isikhathi eside nya pip pip.
3: ngoba nje le moto ayikude kakhulu kufuze ngabe iyayizihutha pho kungani ngempela ingahuthi nayo ukuze ngibone ukuthi siyatholana kubuza umshayeli ngesikhathi eqhubeka edesha ihutha isikhalo pep ayibo niyaqaphela kodwa ukuthi kuyakhula lokho yakukhanya
1: hayi ngeke akusiyona imoto le
3: hayibo sengathi umlilo
1: kusoli ihwanqa ngaphambili libukisisa ka
3: hayibo uqinisile uqinisile umlilo loya umbani hlezi ushaya isihlahla savotho kuzo
1: akaligwinyanga lelo umshayeli likakabule futhi izulu bathuke bagelekeqeke bonke lapha eteksini abanye behayiza kubonakala ikhehla likhipha isifutho salo sephika lisibeke emlonyeni ngesandla esinedumbe maqede lifuthi usana ngapha luqandule mawala
3: yeni ho yeni webantu Oh Nkosi yami, nakho umuntu ezofela ezintabeni bo. Kodwa inkosi ibinge sikhumbuleke yini Nkosi yami ukungenani sifikeke noma isemakhaya. Oh, umisi sikhumbule sibuthe khona emakithi kokungenani kunokuthi siphelele lapha egangeni. Angifuni mina ukulandwa ngumhlali umlahla Nkosi. Ngifuna ukufela kwamthetho emzini wami la engaganela khona. Oh,
1: kubalisa uMadimba ekhaya. Uvalo selibavala imlomo ngempela manje lapha eTexini. Akekho ngisho senomdlandla wokuthandaza. AmaJesulu asengcinywana. Kodwa sekuqinisa imvula njengoba liyibhunyela nje. Makhathaleni kuphefumula umhlengi.
2: Hayi bakwethu. Mina ngibona kungekho ukwenza ngokunye. Vele siphakathi kokufa nokuphila manje.
1: Umuntu sezozikhethela yena ukuthi ufuna ukufela lapha emotweni okanye ufuna ukufela endleleni. Hleze futhi agcine efinyelele kubo umela kubo limkhumbulile. Edukunyakaza ecosha isikhwama sakhe phakathi kwemlenze la ebezishuteke khona.
2: Hayi ngicela ningidlulisa bakwethu.
1: Eshe suku. Bamcwaye lapha eTexini baxakeka ukuthi uthini manje lo mfana. Abanye bamsola ukungaphili kahle kahle. Ubani nje kodwa ongancamela ukudicwa emvuleni olaka kanjena. Nali futhi nezulu lijikijele inkemba zomlilo yonke indawo.
2: Ukhona ufuna ukuhamba nami?
1: Kuthi nya, kulungileke. Ngizohamba ngedwa. Hayi, ngiyekeni nje ngizovele ngihamba ngedwa vele ngiholwa inhliziyo yami. Bathu kumkhuza abadala bethu okungenani akade ukuhlala kancane lize lithi ukuthithiba izulu lansondo. Kodwa lihlaba inhlali lelo esho ukuthi umukufa kwaqoqa lolusuku ukuthi kuzomvakashela ngalo kulungile akube njalo nebala avalelise aphume bashiya bencinciza bemdabukela kanti abanye bababaze sibindi sakhe sekungconywana ngoba seliyekile ukudiliza amatshe ezulu kodwa lisayidliva lona Avela bemanzi te ngomzuzwana umhlengi njengoba imdica nje lemvula.
0: All right, emsakazweni uKhosi FM ngiyazi ukuthi ke isesigabeni ke manje lana ofuna ukwazi ukuthi ihamba kanjani iphela kanjani njengoba esephuma ke nje umhlengi. Uphuma into ebhekapi bakithi ngizobathatha babe babili noma babe bathathu bazoba bathathu kuphela. Sishayele njengamanje enambeni kethi 086 000 24 37 060 086 000 24 37 abathathu abazoshela ukuthi njobe phuma ke umhlengi uphuma olubangisa phi uzofika yini la yakhona umbuzo nje omkhulu ulapha ukuthi uzofika yini lapha la yakhona kungenzeka yini mhlamba ukuthi sekuyena ozobuya nosizo uma ngabe sibuya kulabo uzobeke soyangena ke mengabe sibuya nje kulabo abathathu ngizobe sengiyaqhubeka ke futhi ngiyiqedele ngase kugcineni awuthi ngikubambe ngoze umsakazo ukhozi sawubona
4: Ngokukhanya ngiyaphila.
0: Siyaphila njani nini?
4: Hayi skoni.
0: Na ngumhlengi ephuma ke manje futhi umhlengi.
4: Hayi, umhlengi lo ngiyambona ukuthi uyaphuma.
0: Eh,
4: ngendlela ngibuka ngayo ukuphuma kwakhe. Mhlawumbe ubona ukuthi mhlawumbe kungenzeka imoto igcina isimuka, mhlawumbe ubona ukuthi hayi.
0: Yes.
4: Akencenge ncengele ngasekhaya.
0: Ancengele ngasekhaya ngonyawo.
4: Ngonyawo.
0: Khona lina kangaka.
4: Angezo.
0: Ngithi khona lina kangaka izulu?
4: Khona lina kangaka ngoba phela uyabona ukuthi kusa ngendlela akabuka ngayo
0: imvula
4: isaqhubeka isana okhompho ukuthi ngoba belaye emotweni ungafika manje la igcina le moto le imukile okugcono akaphume nje ncenge ngonyawo ngoba kusahambele
0: akaleke qeke
4: ehe
0: kulungile mfethu uthe ubani
4: umlo kaXabo okuke emahlabathini
0: bokaXabo siyabonga mfethu awuzweke yazi ngifuna ukuthatha nje nabambalwa la ku Facebook yazi yenza kanjani ngena ku Facebook ufike uye kumhlali page nje elithi mhlali khanyile m h l a l i khanyile ungene lapho ukwenze lapho ukuphawula kwakho bengifuna nokuba live nyana yabona ukuze ke mhlambe into yami nawe izokwazi ukuthi siengage nakhona lapho ke FA mase siphumile emoyeni kodwa ke ngiyabona nje lapha na ku Facebook usengenile ke oqala nje nqa esomthatha simfunde ubani Alex Manqele umkhulumeli wama hostela sekhona usephakathi ungenile ukuthi ke ngibeke indlebe emsakazweni ukhozi FM sengosini lakho nasithi sicikoza ngosiba sifuna ukuzwa ke ukuphawula kwakho ukuthi ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani asithathe owesibili simo zokuthi ke uthini sawubona ukhozi kunjani ngiyaphila mfethu njani
5: khona ukukhuluma njani ngomngomo
0: sikhona mfethu sasikhuluma nobani
5: Phumlani
0: ya mfethu nangu umhlengi lapha ephume phela kwembe uyamazamba
5: uyena oyilamula imbelo ihlaba indlala ukuze kwazi babuye bazodakulala abantu
0: uyayilamula manje
5: Awe la mulo yo ikhathe njalo phambili bese wazi ukuthi uzathatha kanjani.
0: Siyabonga kakhulu mfethu. Awuzweka ke sibone la ku WhatsApp khona ino singamthatha nje ukuphola kwakhe.
6: Aw yebo yebo yebo kunjani mfoka khanyile kunjani lapho mfoka khanyile. Mfoka khanyile hey mina ngibona ngathi le ndoda lena izobuya nosizo mina mangibheke izohamba ibuye nosizo izophuma ni izohamba yona kodwa nje kubuya kwayo mhlawumbe izobuya nosizo ngibona kanjalo mina. Ngibonge kakhulu mfoka khanyile uvusi wamkhona so
0: siyabonga nathi
6: semondlo lapha emvunyane esimashwini
0: dango dango mavusana sibambe la omunye osemsakazweni ukhozi kunjani
7: kudain 3 sawubona mfana
0: ngiyaphila kunjani ko
7: ngiyaphila mfethu khona wazume awuvele msimbi
0: sinqamalala
7: yaphila mavundla
0: hayi umhlala umavundla akekho emsakazweni namhlanje uyenpela uyenpela lo fundayo mfethu
7: Kau pun dah ingatkan borang mana tentu dia mesti ada kuda lapan tuan jauh sekali. Pasal paling tu punya mungkin nak.
0: Yes.
7: Dan saya ini calling kau kalau ini kita jangan jangan awak motor istanggam mu.
0: Yes.
7: Kau mana awak nak kau mana awak kuda after exam aku mak kau mungkin ada juga.
0: Yeah. No. Kau
7: mungkin ada sebab. Kau ada sebab tak kuda.
0: Yes. Aku sembuh sebab jalan fuet. Awuzweke siyabonga nathi uyazi enye into engiqaphelile lapha nengiyithanda kakhulu indima yomsakazo yazi ibange lidlalwa umsakazo likhulu kangakanani uzilo labantu bebeyitshe mhlambe lesisehlo sehla nje kubona kuphela kodwa ngokulalela emsakazweni beyeza cha libhidlangile impela lelizulu lishubise icisha yonke indawo yabona ukuthi ezinyekeze izinto noma imoto isiginqikile ezinyekeze izinto umsakazo engathuli eqhubekayo nje idlale iqhubeke inikeze ulwazi iqhubeke yazise siyabonga kakhulu leyo ndima ngithanda ke naseyindaweni lakho nozwa ukusetshenziswa kolimi khona nje lathi khona livele likrakrabule izulu yabona lelo gama nje lokrakrabula cishe bengiqala ukulizwa kodwa nami lingenzela umqondo nje ukuthi okay elinjani lelizulu elikrakrabulayo mengabeke lishaya kulungile ke ngizobuya nje kungekudala ngizoqhubeka nayo indaba mhlambe angidlala ivoice note eyodwa bese ngimthatha futhi nokugcina okuyena ke esizovala ngaye siza ukuthi ke sibone ngathi le ndoda izobuya noma sekuyikona ukuhamba kwayo nomphele
8: ngibengela lo mfoko akhanye ngicela umuso raptelezo lapha entinini hayi le ndoda iyezobuya nosizo
0: usho kanje
8: sibeyosizwa iyo le ndoda leyo sivele yayidela nje yaphuma kuyimvula le Danke umhlaqele umuso lobuthelezi lapha entini.
0: Danke danke buthelezi mfowethu. Sokhozini sawubona.
9: Eh kwa kanini.
0: Uyaphila?
9: Siyaphila siyaphila
0: bo. Sikhona mfowethu ubani lo?
9: Samongu bani lo ishopa lendalo ngila ejimisini bo.
0: Mbomvu.
9: Yeah, hayi hayi hayi yabona mina ulokhuzana umhlenga hayi. Uyena nami ngimbone ngathi impela mhlawumbe amandla azo uNkulunkulu uzowehlisela kuwe abuye nosizo kulabo abantu abadakule kule nkinga lena hayi
0: ngoba kushubile wena futhi
9: hayi kushubile ngiyasengibule nje nami nje labantu sengizaphelayo nama abantu bami nje nami nje ngamehla momqondo nje iredio futhi nje angithi theatre of mind iredio
0: futhi kakhulu kunjalo futhi
9: sengiyaba ngiyambuka nomhlengi mayiphuma la emotweni awena ngumhlengi wenzani
0: mhlengi lidliva linjalo Kulungile qha siyabonga yes.
9: Thank
0: you mfowethu ngaphambi ke kokuthi siqhubeke kuzofanele ke sidlulise laba bese sibuya.
10: Eh awusho. usibonile ispecial esisha sefoni kwaPep.
11: Cha mngani, isikhiphani?
10: Esakwa Vodacom nePep kuphela. Uyangena, ukhokhe, uphume nefoni yakho esandleni.
11: Ngempela.
10: Tshela.
11: Malini?
10: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela. Noma urente ngefoni yami ePep Cell.
11: Hawu, awungitsheleke. Mina ngiyithola kanjani?
10: Ukhokha kube kanye. Noma ukhokhe kancane kancane u choose my khethele lapha.
11: Ngiphuthuma kuphepho seduze njengamanje.
10: Akusali.
12: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaPep kuphela. Kunemibandela. Further together. Vodacom.
13: Ukhozo lumaphiko phiko. Sithi hashtag ukhozi FM luhamba phambili.
0: Right, asambe ke siye ngomeni ka Donald bese sibuya ke siqhubekela nendaba. Sesiyayiphola, sesiyagoqa ngiyazi bakithi ukuthi ujahe ukuzwa isiphetho. Siyagoqa indaba, sengomeni ke ka Donald esihloko sithi you know better 10 minutes before kushaye 1 o'clock. Mhlali khanyile, asambe cikoza ngosipho.

0: Igama lakhe nguDonald, sihloko sengoma sithi Know You Better. Iyona ke ngoma siqede kuyidlala njengoba ke imzuzu kweyikhomba ukuthi mihlanu kuphela ke esele before libumbane ke ihora lokuqala namhlanje ekuseni ngomhla ka 17 enyangeni ke kaJuni kunyaka ka 2026. Sisengosini la khona ke sithi igcikoza ngosiba ohlelweni la sithi ke khona sivusa abalele. Kukhona ke umazwi inxumalo lapha ke ku Facebook uthi awadlala ngolimi unxoma ke umfundi walenda mhlamba kunye ngakuveza ngumbhali walendaba uKwandile Hadebe. Igama lakhe uKwandile owakwaHadebe yena ke oyibhalile lencwadi. Yesi kodwa ke ifundwe ke uMavundla yena yedwa ke uMavundla wezincwadi. Khona ke uJamaica Ncube uhleli nathi, khona ke uNkanyiso uGaddafi ukhona naye uhleli nathi, ubani nomunye khona la. Right, khona ke ukhumbulani yesu khumbulani ngamphalala yesu ngamphalala khona ke nosibonelo usibo uthi ke umhlengu yena ke ozobuya nosizo khona usithembatha endedwe etafamasa ubona wemfwethu khona ke nopatient mathuli mjoli sithole khona uhlanganani Derico khona usenzo hlongwa khona ke nontokozo mathande khona ke nocela umusa buthelezi entinini khona ke noba nomunye nje kufuna nje amagama orejindwandwe laphana ke ezilonyeni uthi ke sisonke ngila eGermiston eDukathole block 4 ekhaya kulaphana ke kwaNongoma ezilonyeni uThabiso Shadrack Malefe uthi ke umhlengi nguye ozohlenga labantu awayabonake mawusufa ke naleli likamhlengi wayiqhathanisa wayenza kanje izokwenza ukuthi nami ngikholwe ukuthi uqinisile uzolandela igama lakhe empeleni umhlengi. Angivele ke ngabe ngisapholisa amasekho, ngivele ngiqonde kuyona siyidlale. Qhubeke sibone ukuthi umhlengi uyabuya yini nosizo nokuhlenga laba bantu.
1: Vele khona lapho dakeni. Akasenandaba naleli iteki lakhe. Nali futhi nezulu lijikijele inkemba zomlilo yonke indawo.
2: Ukhona ofuna ukuhamba nami?
1: Kuthi nya kulungile yakhe. Ngizohamba ngedwa. Hayi. Ngiyekeni nje ngizovele ngihamba ngedwa vele ngiholwa yinhliziyo yami. Bathu kumkhuza abadala bethu okungenani akade ukuhlala kancane lize lithi ukuthithi ibali izulu lansondo. Kodwa lihlaba inhlali lelo esho ukuthi umukufa kwaqoka lolu suku ukuthi kuzomvakashela ngalo. Kulungile akube njalo. Nebala avalelise. Aphume bashiya bencinciza bemdabukela kanti abanye bababaze isibindi sakhe. Sekungconywana ngoba seliyekile ukudiliza amatshe ezulu kodwa lisayidliva lona avela bemanzi te ngomzuzwana umhlengi njengoba imdica nje lemvula aphaxazele khona lapho dakeni akasenandaba naleli teki lakhe elimhlophe elibizayo abeqala nokuligqoka namhlanje ngoba limimilidwa udaka nje kanjena phaxa uyadunguza nje lapha ebumnyameni indlela uyibona ngokubanike ikha ukuzizulu uhamba nje uyayibuza ukuthi engabe sinjani isimo ekhaya okumenza abenecala yizo phela izindlu zakube ingasekho esimeni esigcolisayo ucabanga ngonina khulu osekhulile impela ukuthi uzoba yini kulesi simo njengoba evele nempilo ecikizelayo nje imdica nje imvula usenakho ukubona sengazuthi hleza ugagamelile kungcono ukuba umane wahlala emotweni njengabanye bekungcono kakhulu khona ngoba belubavikele uphahla lwetekisi uyagodola manje uyavevezela umzimba wonke ameza ukuthi amadola seyiqinile nokho sekukude emva kukude phambili manje kodwa vele umuntu onesibindi nje isidalo sakhe uvala lunandawo kuyena atabuzele incenga kancane yaphambili akukho nokuthi asalesecela ukufihla ikhanda emzini oseduze phela kekho umuntu ngane isikhathi sokuvulela umuntu angamazi njengoba isimo sishube kanjena nje futhi sikusekusebusuku nokwenza ixhala elingaba khona elokuthi hleze izigebengu nje lezo liphinde liphahluke futhi izulu kuthi bani lomuthi heqe uvala kuhlaluke lommango asazuqwala gebu ingxenye yethemba uyofika nini nje kubo le ehlabathini njengoba esathixazela lapha ekupholeni nokho asibambe isibindi aqhubeke nohambo usethanda ukuphelelwa amandla manje imvula isimdice kwaphela inkani umanzi te akaconze uyagobhoza useyinto nje thithibele umzimba ubophe Awubona ubamncane umhlaba kube sengazuthi imzuzu yakhe yokuphila iyasonga manje. Ishimbodlomane kunyakaza amathumbu kubhimbo nomgido wenhliziyo. Kulandela umcibilisho lomlilo ofike washaya lapha phambi kwakhe kwaqhamukila ngabe qede kwamnyama amehlo kwadungeka ingqondo. Nyampu phahla phansi isidumbu. Lozamxola unamancoko lezi ikhukhula ziyakhubaza. Sengazuthi zizokwenza isiqiniseko sokuthi akukho sitshalo kumbe simila esisayokhula nje kule ndawo. Futhi ke akukho ngxiwe liyophinde livuke. Ubani oyosinda kulolu laka njengoba iningi lemizi yalapha nje ivele ingekho ezimeni ezigcwelisayo kwazise iningi alimile kahle ngasemnothweni. Kwamasimabo nje ewodwa abathembele kuwona asebhuqwabhuqwe yizo lezi ikhukhula kwaphela kanjalo. Kuyacacaka ukuthi abasinde kulezi ikhukhula angeke basinde kulobu bubho buzayo. Oh yeke imfuyo yabo ezithukuthuku kanye namagugu kubo. Kodwa namuhla iphele lobala. Izothiwanike yamathuna ehlobo zabo njengoba kwawona eguguleka nje. Amathambe ehlobo zabo ehlaluka kade sebethi inkosi yami bawathukusile ngesizotha. Kusobalaka ukuthi nase bephumule bayathinteka kulolulaka. Impela ubudixa bezono zabaphilayo nabafileyo yikho kungcolisa imvelo yasiyacasuka yakhafula lolulaka. Izenzo zethu zokukhohlakala beziwuhlokolozo umhlaba wasugqabuka ihloba ke lomlilo kuhle kwentabamlilo. Azibone sekwelinye izwa ngalazo umhlengi. Ugwadulo olubomvu luzungezwe izinkelekethe zeintaba. Izulu libafazi bedube inyama kule ndawo. Lihambelisana nesikhwishi somoya esivusa izintuli. Kusenjalo ezwe ngengila yezwi lithi,
2: "Uzufikile ndodana."
1: Athukaqekileke. Athi qala, athi shi, "Hayibo, kepha angabona umuntu." Liqhubeke izwi, "Hayi, khululeka. Ngeke ungibone ngamehlo ngoba asikafiki isikhathi sakho sokuthi ube lapha. Empeleni ngikubolekile emhlabeni ukuba ngizokuphathisa nanku umyalezo ophuthumayo. Tshela abantu ukuthi umhlaba usungcole kakhulu. Ulengele weni lokuthi ugoqo uma abantu beqhubeka nezindlela zobumnyama. Konke lokho kwenzekayo njengamanje kuyizinkomba zolaka lwalemvelo esimadixa ngenxa yabantu abalokhu beyingcolisa ngamanyala abo. Hamba ke uyotshela abantu ezweni ukuthi mabashintshe indlela zabo zobumnyama bebuyisane nonembeza babo begcina amasika abamsulwa bengawe yamanisi nezinkololeyo zekumbe imkhube lula zesintu. Tshela abantu bami ukuthi mabathandane bephile ngokuthula bepheza ukubulalana ukuthakathana ukumonelana ukuhlukumezana ngayo yonke nje indlela kanye neminye nje imkhuba abayenzayo engeyinhle. Uma benze njalo alisophinde liqhabuka laka lwemvelo. Lisho kanjalo qede lithulizwe ngawo lo mdluzu lishintshe izolo liphenya amafu kulunguza inhlamvu yelanga. Umhle ngathi nyaka aqwebula amehlo nakho uxoshwa yilanga. Uwusizo umbuka nje emsweni uphaphathekile ugcwele udaka amehla abona kalivindi. Kuye ngokuyiswa nguluka inkungu kancane kodwa nqene ukuvula amehlo kwazisa umzimba usatubekile. Anyakazisa isandla edlalisa iminwe adunyakazisa inyawo kepha ngazizwa athuyazama lutho. Lomuthi nke uvalo. Emqondweni kufika ukuthi hleze ube sengozini dizeni ngenxa lezi ikhukhula wasehlukana nenyawo zakhe. Akhane zigobhoze ngamanzi ngebizo.
3: Ayi, asiqede kusemnandi. Ibhalwe nguwandile Hadebe, yahlelwa u-Oscar Mkhize, kanti uyilethelwe emoyeni ngezwi likaLungisani Mavundla. Iphelele yona kanye nezinye kuze zonke iy'nkundla zethu zokuxhumana at Mavundla Media Experience. Akube ngokuzayo.
0: lalela ke yavele ke yashintsha ke yabangalendlela cishe haya akekho futhi ke okwazi ukuya ngakhona lapho ke ngibala nami ke uqobo bengingayitshela ukuthi ke izothatha ke le direction kodwa before ngikudedele ungene before sithi ukukhulumisana nokubhekisana ngalolu daba uyayiqonda yini lencwadi la umnyalezo ewulethile empeleni esizweni ngale kwaloko kwakho konke lokho sokwenzekile nokuyiqiniso okufana ncimishi ivele nempilo esiyiphilayo njengamanje ukubhubha komhlaba mhlamba ukuthi asikoboni ukuthi liyani izulu mhlamba asikoboni futhi ukuthi liyaduma asikoboni nanokuthi liyakhithika kodwa kona mhlamba iqiniso lithi hayi konakele konakele kakhulu kodwa ke mina ngizoba mncane ngizoba mfushane kakhulu ngizothethela wena ngozi ukuthi ke kuthini ukuphala kwakho ngiyazi ukuthi beyingwiji khwebo ayanga laba ulindele ngakhona kodwa ke phezukwayo yonke sekukhona konke okushiwo encwadini ikona kuphi wena okuthathayo nokuxoshayo nohamba naka siqale la ku line 2 sibingelele sokhozini sobona
4: mthweni
0: uyaphila
4: ngiyaphila nganawe
0: ngiyaphila nami
4: udokotela msezethu la kuza mafosawa
0: dokotela
4: hayi khawe lo mntu kusenze wathi phuma napha nkulunkulu befanele ukukhuluma nalo
0: yes
4: uthunyelwe uNkulunkulu emazulwini ukuthi umhlaba uyabhubha uma singawuboni vese singasamhloniphi uNkulunkulu ukhulu okuseka mfowethu
0: hey yani
4: ukhulu okuyanyelela mfowethu hayi ngiyayibonga le nto vese uma uyikhawe uyakudela mfowethu ukubhubha
0: uyinikele
4: kube nosurothi le ngathi umavundla hayi umbhali wayo kwasinike nje umhlasandela ukuthi asibheke
0: kulungile mfethu siyabonga kakhulu kuzoba njalo mfethu

0: Ndokhozi FM ngithatha ukuphola kwakho ngiphinde ngiye pageini ethi Mhlali Khanyile ngithathe ukuphola kwakho size la sawubona sokhozini kunjani
1: sawubona ndoni
0: ngiyaphila
1: ngiyaphila khehla unjani
0: awu sikhona nathi
1: ngisacela ukubuza nje kancane khehla ngaphambi kokuba ngiqhubeke
0: kulungile mfethu
1: umfoka Mhlali akusuye umfoka Khanyile akusuye yini lokade no nalowa olokhuzana o okuphela ngonyaka ophelile
0: uyena mfowethu uyena
1: aw ngiyabonga ukhoza ngiyabonga kakhulu ukhoza ngiyabonga ke
0: siyabonga
1: la pa ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga mfowethu
1: ayi leyangane kamngadi kodwa
0: isithombe ngisifakile mfowethu ku Facebook ungayibona khona mfowethu
1: fly thinking on fly fly
0: kulungile kulungile
1: Eh, wokuthi ukudala ngilandela le ndoda kusukela kunyako sethembile.
0: Yes, yes.
1: Ayi, yabona hayi yakhola le ndoda. Yabona into ekhuluma ngayo into eyenzakala uvele esikhathini samanje.
0: Yep, yep.
1: Eh, vele umhlaba nje obunjena nje ubona nokuduma kwezulu ngendlela eliduma ngayo makuthiwa liyaduma nje. Hayi. Ikhombisa ngokukhulu ukuthi umhlaba ngcolile.
0: Bonakele.
1: Hayi bonakele. Hayi ngingageqi magula. Umavundla ngiyabonga ungididi lo umaqhawe amathengile ngolo.
0: Maqhawe siyabonga mfowethu. Uyazi? Thank you mfowethu. Uyazi njalo khona umuntu engamfundanga laphana ke ku Facebook oshaye khona ngqo. And ngibona nangesikhathi ukuthi cha le nkulumo uyibhale 15 minutes ago. Hayi ukuthi mhlambe usebhala manje ngoba sezwile ukuthi yaphu uVusi Muzi wakamkhonaza uthi cha mfoka Uthini uthi ke unja cha mfoka ngibona uVusi Muzi yesumkhwanazi uthi cha mfoka Khanyile empeleni ukhanyile ke mfowethu ukhanyile nangelinye ilanga usebenzise kanjalo ngibona ke inkosi ithuma yena ukuba azosindisa lezi mpilo zabantu abangasazi ukuthi ke benze njani uzohamba abuye nosizo yebo inkosi ithuma yena ukuzosindisa thina empeleni hayi abantu kuphela laba basengozini ukuthi mhlambe thina sibone ukuthi sisengozini vele mhlambe sicuphele kubone makuthiwa umuntu usenkingeni kodwa akazi yena ukuthi usenkingeni ezinye inkinga size siqala ukuyibona ngoba nakho mhlamba ngazi sekuze kanjani ukuthi sibone thayibo empeleni ngisenkingeni yawo so mhlambe ke enye into le ezosikhombisa ukuthi cha inkingeni khona sikhona kuphela ukuthi asikokuboni ukuthi sisenkingeni engakanani vuka love mbatha uthi ke hashtag empeleni ke sivusa abalele mfowethu kela ke ngo 12 kuze ke kushaye u 3 ngihleli nawe ke umsakazi wami koze kulamule lelo hora uthoko umntungwa emsinga thopho ngibona ke ukuthi ke kuzomuka imoto hayi ushaye eceleni mfowethu kodwa ke vele ke imbono kuyofanele ihlezi khona sibona ukuthi khona yini esingambamba la ku line 4 ukhozi sawubona
2: yho kwakhanyini
0: uyaphila
2: hayi sikhona boys
0: sikhona nathi
2: Yeah, hayi isama ngubane lo isiphelela ngilaye chimisini mfowethu hayi kodwa mhlali mina mfowethu bengishilo khathi ngena nje sikhulu lapha sengena ngathi ngathi hayi khona amandla aphiwe wona lo muntu lona
0: ushilo mfowethu
2: ngiyangakhona njengamanje ukuthi ube uqhumelene nongabonwe wayo mfowethu
0: bengishilo
2: kodwa ngangakhona ukuthi lo muntu lo ubuye ukuthi ezona nje usize usize kulabantu
0: ulongile xopha lendalo siyabonga mfowethu
2: Dakhe
0: futhi. Awuzweke sibambe line 1 sokhozini sawubona.
3: Sawubona msha.
0: Uyaphila?
3: Uyaphila futhi.
0: Hey sikhona nathi mfowethu.
3: Ngikhuluma nomphikeni Mvelase emnambithi manje nabilayo.
0: Mvelase.
3: Kodwa ngizocela ukuthi ngibuze lapha kancane lapha ekuqaleni lapha esike sakhuluma ngewindi. Ukuthi selishaye saqhotha sabuya sajika. Sisithe liyasuleka futhi emveni kwalokho ukuthi kwenzeke kanjani lapha.
0: Ukuthi lenze njani?
3: Ukuthi lishayekile saqhotho labuya laselikwa ukuthi alibuya lisulu umshayeli.
0: Kuphela cishe ngoba ikhumbi umshayeli cishe ehlambe elinye ke mhlambe kushayeli ka right mhlambe kushayeli ka left angazi.
3: Oke ngithi yabo ke silungise lapho
0: bhuti. Kulungile. Okusho ukuthi ubona indawana and isibalekile futhi lezo zinto ukuthi embhalweni yethu ikhamsane uyabona.
3: Impela kufanele ihambisane singabi sesiba nenkinga lapha sesizibuza ukuthi kanjani.
0: Kungathiwa ukhumule iblokwe kodwa sesiyabona futhi hayi kuthi ugqokile.
3: Ugqokile. Hayi akwenzeki kanjalo.
0: Kulungile bese siyabonga nathi.
3: Thank you.
0: Awuzweke sibonela ku WhatsApp ukuthi khona indlela yokubamba oqala.
4: Asiqingelele ukhosini FM ebusuku nje siyayibonga incwadi kaMavundla evuselele ithemba. Hayi. Lona lukhona ulaka likaNkulunkulu singathi ngoba kubalwe elombhali bese sikuthi ngathi sikuthatha encwadini njengoba sesuka esikhathini sasehlobo.

0: nje ziyabonakala imanga izulu lenzizika alidumi lingabajazwanga kuthiwe kwabantu selenza ukuthi linemikhuba kodwa ubona ukuthi hayi abantu bakaNkulunkulu basukile esimeni sikaNkulunkulu. Ingakho izulu likaJehova lithi bayayithoba abantu bami ababizwa ngegama lami bakhulekeke imbafuna ubuso bami. Athi uJehova ngiyozwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe lapho. Uma bengakwela kubantu abantu bakaNkulunkulu babwela uNkulunkulu wabo ulaka leyophela. Siyabonga ubuka lo eqhudeni kwamabiza.
1: Danki boka, siyabonga kakhulu mfowethu. Ake sibambe omunye la ekhosini. Sawubona.
2: Hawu ngona mkhulu, njani?
1: Siyaphila njani nini?
2: Ake phila phila mkhulu, phila khanyile. Ukhuluma nalobuhle akhanyile enhlanhla.
1: Hawu ngwane, so good.
2: Hawu siyabonga ngona mkhulu.
1: Ngani yakwethu?
2: Eh, uyabona uMavundla mina ngokuncoma nje ukufunda kwakhe nje. Ukufunda ukufunda kwakhe nje noma ngiyabona umbhalo ayibhale ngempela. Kodwa nje uMavundla nje ngoba ngisho ngathi ngiyayifunda mina ngiyifunde nje ngoba uMavundla ukuthatha kubeke nje ngwalo mkhulu.
1: Uqinisile mfowethu.
2: Kunjalo.
1: Siyabonga nathi. Awuzwe, awuzwe. Uyazi ukuthi ukusetshenziswa kwamagama sancoma umbhali nje kanjalo nomfundi. Khona nje lathi iphinde isho khona imbodlomane. Uyazi ukuthi imbodlomane vele into vele engathi singathi ngayibizani ngesikhahlamezi. Kodwa into enebhesi. Kusho ukuthi noma ngathi unjani uyabona ukuthi leli noma thi awuyiboni lento eyenzeka. Kodwa emqondweni siyakheka isithombe sokuthi yileli izulu leli linebhesi ke leli liduma lapha, leli lisabisayo. Yabona khona lathi lishaya khona ezwe kubhimba umgqiqo wenhliziyo. Lalela yabona ekubhaleni ababhali bazokwenzela iqiniso. And iyenzeka leyo nto. Mhlawumbe uma wake washawa uvalo, uma uyazi le nto yokushawa uvalo ukuthi ithi inhliziyo kade ishaya ngendlela ejwayelekile normally, ihamba nje ngokuthi mhlawumbe ithi gi gi gi gi. Kodwa meke washawa uvalo lolukhulu ishaya kushintsha istep. Ushintshe istebhe enhlizweni uze uthi hayibo, inhliziyo yami ishaya ngenye indlela-ke manje. Size la uKhosi, sawubona.
3: Akwethu
1: uyaphila?
3: Hayi, igetela kwamtambo ngayifrayde
1: vokamtambo.
3: Hayi cha, ubusefike ohlelweni lakho mfowethu, ngakulethelwa isithanda sey'nhliziyo zabantu abaningi. UMavundla mfowethu, hheyi la wethu unobuciko engingabazi nami ukuthi ngithi wabuthathaphi.
1: Eyi mfowethu,
3: hayi cha, uyinkonzo.
1: Ya mfowethu.
3: Hayi,
1: ngiyabonga namwe qhawe. Ngiyabonga mfowethu. Ah, ngithi uzophawula mfowethu, kulungile. Sothatha ukugcina-ke sibone ukuthi ukhona yini ophawulayo. Ngifuna ngodaba nje ukuze ukuthi thini into yakho ngalolu daba ekade selifunda. Isihloko empeleni sale ndaba sithi ngifuna ukusikhumbula isihloko sale ndaba ngoba ngiyakhumbula ukuthi cha, benginaso mpela uma ngabe kuqala uhlelo. Ngizosikhumbula nje kungekudala. Mana-ke ngizokutholela kodwa isihloko ukuze nawe noma uyifuna ukwazi ukuthi uyithole. Usemsakazweni uKhosi, kunjani? Unjani?
4: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila nami. Angizwa kahle mfowethu, ngathi uyangamuka.
4: Thetha nomphulaphuli apha e-Eastern Cape.
1: Yes, yes, mphulaphuli pha e-Eastern Cape.
4: Eh, futhi nimamela, ngumphulaphuli okhulu.
1: Ya mfowethu.
4: Hayi budaya, yabona isiZulu namagama khona engiwathandayo. Kunjalo besithi lo mfulo ebefunda apho, ndiyamlandela kakhulu kawena, ndiyakulandela pha noZama.
1: Siyabonga, siyabonga mfowethu.
4: Ayithi uthi liyalithini izulu liyagaga liyagagamula?
1: Yes, ngicabanga ukuthi ugqagqamuke.
4: Ya, thina ngapha sithi liyaqhakela, liyaqhakeza, bethi seliduma liqalile, yibona.
1: Oh, liyaqhakela.
4: Liyaqhakeza, bona.
1: Mhm.
4: Le mane selilibi kakhulu xa kunjalo.
1: Ah, mfowethu, isinguni ke sinjalo, sicishe sifane.
4: Ah, buta, mfowethu, licuka kakhulu kangako, njengoba ukhanyelele thina xa engayifunda naye, ngeke ayifunde ngaleyo. Uphiwe mfowethu kakhulu, uphiwe kakhulu.
1: Kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu qha la.
4: Kangangoba nawe kule nkqubo yakho le, hayi hayi, izoqhubeka kakhulu mfethu, iyamamela kakhulu.
1: Kulungile mfethu, siyabonga ezwe.
4: Inkosi
1: mfethu. Awuzweke, awuzweke qhawe la. Mhlawumbe soya ngase kuyiphetheni, sizoya ngase kuyigoqeni ke nathi ke njengamanje. Ihloko sendaba sithi ulaka. Ulaka isona ke isihloko sendaba. Ngizobuya manje ngabe sibuya nje lengomeni sesiyegoqa nje yonke into yakhona esikhubekela phambili ke uyazi ke ukuthi sizokhonyuluka bakithi isikhathini nje sisaleli hour njoba nje sisalelwe ke ileli hour elisalele ukuze sifike lapha nake ku 3 o'clock. Empeleni ku 2 o'clock sizokunika ithuba lokuthi ugonyuluke uyakhonyuluka. Uyangisinda lo mthwalo sizoleke siyenza lengosi siphinde siyijombise singayenzi ngesonto elandelayo senze okunye kanjalo kanjalo akuzoba ingosi ezohleze ikhona kodwa ke mingabe sibuya la uzokwazi ke uthola ithuba lawe nawe lokuthi ke ugonyuluke kodwa mhlambe before size siye lapho khona ngoma engifuna ukulandela yona ngikudlalele yona lana beka Seme Sings isihloko sayo

Right, amacala yona ke ngoma siqeda ukudlalela yona ngasemessing singalesi sikhathi msikazweni uCozy FM. Yazi nje mangithi ngithi qala ngiyachecka ngiyabheka ngisakuphathele ingoma ezimnandi kakhulu ngoba ke kuseza nengoma ethi ngelinye ilanga by ke uFanatic SA no ZG kanjalo ke no Low Key Africa. Kukhona nengoma engikuphathele yona futhi Afro Traction cabanga isihloko sithi ke Love Overdose. Khathele nengoma kaDanya uyamazi ke uDanya Delves uhamba ke nomawelele bathi wola sibali kusho ukuthi ke kusazoba mnandi nje kakhulu nawe ke hlala ube seduzane seyigoqa ke ingosi lakho na sithi sicikoza ngosiba sigoqa ke ngokukunikeza nje imininingwane yokuthi ke ifundwe uLungisani umfoka amavundla kanti ke bokade ke uyibhalele kwe insizwa nje esencane kakhulu kodwa ke engumbhali ke ohlaba hlosile lapha ke ukwandile wakwa Hadebe sihloko ke sendaba sithi ke ulaka kanti ke bese kuthi ke umhlo engizothi nje umdlalo qavile uyena ke umhlengi ukuyena ke esimtholile ke kule ndaba kodwa ngokuthi mhlambe lento siyenza kakhulu umlaleli ngenhloso yokufundisa nokwazisa kanjalo nokuyala nje kakhulukazi yona into esenhlizweni yami ukubuya kwengosi kacikoza ngosiba ilapho nje kakhulu ukuthi uhlobo lomsakazo umuntu afuna ukwenza uhlobo lolo lizomakha umuntu uhlobo lolo lomsakazo ozothi umuntu mengabe ephuma asho ukuthi hayi no lalela ngi right ngi grand mina sizothatha nathi ithuba lokuthi mhlambe ezimfundweni noma ke ezintweni esingakwazi ukucosha kuzona sifake emgogodleni yethu yempilo hambe nazo sikwazi ukuthi siqoshe kakhulukazi ngoba kusebusuku nakuba sizodlala kakhulu nomculo kodwa futhi sizophinde ke sikufundise sikuyale kakhulu elami ke lithi ikakhulukazi khona nalokho esike size sikubone manje bakuchaza belungu bathi climate change bakuchaze ngeendlela ezahlukahlukene ongayibuka wena mhlambe ubone ngathi awuhlangene nazo indlela yethu yokuyiphatha ngale kwalokhu okujwayelekile lokokuthi mhlambe emhlabeni siyona sinjani even ngisho nendlela esiphethe ngayo imvelo ayinhle indlela esinakekela ngayo lokhu uNkulunkulu asinikeze kona ukuthi siyiphilise ngakho noma siphile eduze kwakho ayinhle asinakekeli ngisho itshalo nje eyitshaliwe ngisho imfuyo ke nje indlela esesenza ngayo ayifani nendlela ekwakwenziwa ngayo ekuqaleni kanti izona zinto lezi umdala futhi zindala kunathi mhlawumbe mengase kuthiwe nje asikhumbule uma ngabe uya ebhayibhelini uzama ukufunda ufika uthole ukuthi hayi boyazi ukuthi umuntu wadalwa ngasagcineni empeleni seyidaliwe zonke izinto sekudaliwe zonke uhlobo lwezilwane sekudaliwe lonke uhlobo lwemvelo lonke uhlobo lwezihlahla nenani uNkulunkulu bona ukuthi no akufane noma kuphelele ke lokhu uma ngabe umuntu asethatha isinqumo ke sokuthi umuntu amenze njengaye noma amenze njengomfanekiso wakhe lezi zinto esesingasazinaki kangaka nezinto esingayinakekeli azizifike kuqala kunathi emhlabeni leyo nto kufanele mhlambe kutshele ukuthi kwakufanele sithi mangabe sifika ukwazi ukufica abadala ufika ubathathe nje noma kanjani ngoba izona lezi hlahla ezifide noma ezondle abantu abafika ngasekuqaleni nokuyiphatha ke bakithi ukuyigada ukuyivikela cishe yonke indawo la uhamba khona ukuyihlonipha nje ukunyathela ngesinono lapha emhlabeni hloniphe nemizi yabantu bakithi angikuveze nalokhu hloniphe nemizi yabantu singayenzi lento yokuthi uhambe nje udlokodla nje uphume ngale kube ngathi awazi nokuthi wenzeni yabona bekise kakhulukazi kulaba besilisa ke nalaba besifazane kodwa hloniphe na umzimba nje lo ngoba wenziwe kahle kakhulu umzimba wenziwe wakhetheka wenziwa wawumfanisikiso kaNkulunkulu futhi nawe indlela yakho yokuphatha ufana uphathe kanjalo wazi ukuthi ayibo yazi ukuthi iyona khona owake wathi ngesilungu ngizozama ukuyitranslate esingesini wathi umzimba is the most valuable asset you will ever own. Isho ukuthini leyo nto umzimba wakho iyona nto enkulu noma ebaluleke ukuzedlula zonke izinto oyoke ube nobunikazi bazo bokuthi lento ngiyayiowna ke le eyami konke okunye zimoto izindlu yini ongayicabanga ayikho valuable as umzimba uyayibona leyo nto mhla ulele mhlamba okhukhweni lokugula uma ungakaze ungakwazi mhlamba ukuhamba ngesimo nje sithile yila ubona khona ukuthi hayibokani lezi nyawo zibaluleke kangaka uma ungakaze mhlamba ukufile ukungezwa ubona mhla kukhona into ekuvala amadlebe ukuthi hayibokani ukubaluleka
kokuzwa kungaka uma ungakazi ungabona emehlweni uyobona mhla amehlo evalekile ukuthi hayibo lamehlo akubalekele ukuthi ngwanakekele kubalekele ukuthi nokudle ngidlayo kufide zona lezi zinto ukuthi at least mhlamba awuzushona uyazi mhlamba uzophila uzube na 70 mhlamba uNkulunkulu akugcine nje njoba abanye bethu bephile ngathi bayashona kusasa umuntu aphile ngathi hayibo alisekhe kusasa uzodinga lo mzimba cabanga in 20 years to come kusuka nje manje umuzo busaphila eminyakeni u20 ezayo lo mzimba lo hamba ngayo wona lo zobe usawudinga awuzama ukuhlela ke ngendlela yokuthi ukhere nangaleso sikhathi siyazi ukuguga khona ukuguga kubekiwe kodwa wena zama ukuthi kungasheshi kukufika uyivocavoce mayikhona indlela wenze nje konke okungakwazi ukuthi kukulekelele ekutheni into yakho iye phambili ngiyabonga ke imzuzu ikhomba ke ukuthi ingu 27 eshayile ke u1 o'clock siyabuya sizothatha ke ukugonyuluka kwakho mangabe sibuya ngala khona ingoma emnandi engikuphathele yona njengoba ngishilo ingoma ke ethi ngelinye ilanga ishawa of Fanatic SA ZG kanjalo ke no Low Key Africa msakazweni ukhozi sawubona ekseni kunjani Sala ngelinye la ukufundisa ukuzulana sendle mnyama ngokubalela

0: Right Love Overdose ingoma ke ngiqade ukuhlalela yona ke ye Afro Traction ngalesi sikhathi emsakazweni uKhosi mangabuya join mhlamba uyangena njengamanje yabona ungomunye mhlamba ofikayo uyangena mhlamba uya kojola nje hey we bakithi mhlamba buya kocheka phela phela sihlalile emagaya sayazi lento yokucheka ngalezi ikhathi uthi manje ubuya lapha uyinkeshembe manje ubuya lapha uyilihwanqa imande ke uthola litho bokanye mhlamba uvalele hey nenzani lapho nenzanani hey niyenzelani lento eniyenzayo emzini ngabani khona lapha nenza khona lezi zinto zenu futhi ke yabonakele ezikhathi ah usuka madodo umuntu uvela khumbule ngalesi yakhathi ngalezi ikhathi izo lezi phela zokuthi sowulungiselela ukuthi uyafika hey ukhona nomuntu ongangifakazela kulento sisazoya engosini la khona sithi ke siyakhonyuluka uyasisinda lo mthwalo uyakhumbula yini ukuthi kwakwenzeka kuba ukuthi ngalesi sikhathi manje ufika emakhaya kuba ukuthi imanje ufika naye umuntu lapha kade mhlambe umntana omuntu engenandlela yokuphuma mhlambe umntana omuntu kade esalinde kulalwe ekhaya enze sho nje ukuthi kulelwe yonke indawo uthothi mhlambe hayi ngoba kuyini kukude ha ungakhumbula kwelakithi madoda emgwempisi engakhumbula komandawo engakhumbula naphezulu le kojoni makuthiwa uphezulu ke ule engodini uthole ukuthi usengodini noma mhlambe emkhunya kufanele ke uthole indlela ukuthi akho moto phela ngalezi khathi thole indlela yokusuka nomuntu phezulu le engodini uza naye lapha ekhaya yabo usadaye lapha nisuka lapho la nisuka khona izona ikhadi zokufika le mhlambe nisuke njoba kuthi 1:30 nje manje siyibeke kanjalo mhlambe nisuke nina ngo 11 angithi uqale walinda ukuthi kube kulala wakutshela nje ukuthi akulelwe ekhaya nawe wavuma futhi uthi hayi no kulungile ngizolinda hawu suka ebusheni madoda kuthi mangabe kushaya o8 uvela usungakhona ulindile alinde kushaya u10 mhlawumbe uthothe kubo kuyalalwa ke ngabo 10:30 manje sazophuma ke ze kuwe ke uyafika mhlawumbe seku 11 mangabe ufika lo 11 lona hayi aqala nqabe nje anqaphaze nje ukuthi uzohamba nawe uthu umuntu wakho nathi lutho oncenga kuze kushaya u12 kuthi shawu 12 mhlambi manje nivumelana noma ngawu past 11 loyo manje nivumelane manje ncenga sencengela ke manje ukuya ngasegahla mbe ne hour nje nizolahamba nakhona lapha endleleni uhamba kafuni uyabona umuntu ohamba khodole iyawo ubusuku benu ubonthi kuphelele nje endleleni niyafika ngalezi khathi mhlambe noma mangabe nifike ngo 1 vele mhlambe ne hour no 2 hours ngoba phela kufanele kuphinde kuvukwe ayo cover ekhaya kungakovuka umuntu khona yini umuntu ongangena angitshezwe ngwane ngiyayazi lento oyishoyo ungabi nesikhathi esithile noma esiningi kangakanani kube nje awe lodwa naye nindawonye bese kube ukuthi futhi hawu buqququ hawu hey sekufaneleke kube khona iplan yokuthi siphinda kanjani emuva ngoba mvele phela fanele ukuthi kuyasa uvuka kanye nabo bonke abantu naye engathi akazayo indawo yabo afuke nawo wonke umuntu hawu suka ngalezi ayikhathi madoda ake ngibone ukhona yena engamthola la uKhosi sawubona
1: Awu sakhona zana
0: kuyi. Uyaphila?
1: Ngiyaphila ngwane.
0: Sikhona mfethu sikhuluma nobani?
1: Uyi Dr. Msevethi la kuza nofahlawana.
0: Ya Dr. Emafahlawana. Uyayazi kodwa lempilo engishoyo mfethu.
1: Omhlali kunzima mfethu ngoba njengobusho ukuthi usazomncenga mfethu.
0: Hey mfethu.
1: Umncengisise uyothi nomenza la mfethu. Eze kokwane ngihudula kodwa kubuhlungu yena futhi osazi isikhathi ovuka ubona ukuthi akaqhwa
0: kanelo
1: umuntu
0: kwathi hey
1: wemfethu uyozwa ngaye futhi ngilapho ngabo 4 ngoba phela ngabo 4
0: sesizokhanya
1: senyahamba wena ngabo sokugala
0: awusafuni ke lapho kawusafuni sohamba nawe uyadikila
1: Nawa phela mfethu usafuna ukuthatha ndoku yokugcina mfethu hawu wow wow awusatholi lutho sengithi hayi mina lokhu sengangikhela umama uyazavuka ekhaya ukhuluma ngento engiyaziyo
0: mhlawumbe ah mfethu siyabonga
1: no Brenda lapho ngiyazi naye usengangifakazela ngoba naye uhlele esho njalo ukuthi hey la ngento ngizakudala zazisifinisa ube nosuruhle mhlawumbe
0: ngiyabonga mfethu kuzoba njani danko awuthi ngibambe wokugcina lapha ngizoba bamba babe babili sawubona sokhosini kunjani
2: Hlali yamhlali manje la ngikhuza ngene ubhenzi lokhuma naye.
0: Yes man.
2: Impilo yakhula ngayo le umjolo mfana.
0: Kanti kwakuthando ke yazi ukuthi kwakulona thando ke lolo.
2: Hey. Ungawazi khona zobusebusika nge manje kumakhaza
0: Kulungile yes wes.
2: Kulungile unaka ungidathrela ibese fokile vende yodwa lena. Awuphele nje ngokuthi akube ukuthi gabalana.
0: Berita ngiyabonga mfowethu.
2: Sho.
0: Awuzweke. Uyazi kwa nginento ethi kodwa kumina yilona uthando lo ngoba hey ngeke lapha na yayingekho lento yokhlukumeza leni ukuthi ukhlukumeza umuntu umuntu yeka yawo lokuduba okungako sekufikile kumuye ngithi mina mhlambe kusuka lo hey abaduba abadubi abafana hey ke ngayiduba idubo tsawu lensizwe edubayo lena insizwa enhlobonye insizwa lena eduba uthi ayisidube ngempela futhi ayisangeni nje uthi ukuthi umuntu alibambanga kwaye kanye ifoni hayi naye ayisayingeni ukuthi hawo kodwa madodana wengalunga nje kule kuyakuncenga okungaka futhi kuyakuncenga owakuncenga umuntu efuna yabona nje enye into eyayifika ime nje mqala ukuthi wesuke efuna kodwa manje hayi akushikilise nje usemsakazweni ukhozi sawubona awu avelwa ngqamuka ke usemsakazweni ukhozi sawubona
3: la mangwana
0: uyaphila
3: siyaphila siyaphila siyaphila mkhulu
0: sikhona fowethu
3: eh khona nasithombe sikakwina abantu bengqagweni mkhulu
0: baba sithombe
3: yebo
0: yes
3: emkhulu ayikho into enzima manje ngalo dabo libekayo hey
0: hey wemfowethu
3: manje so sikhathi kunzimana lokhu uzogudla emgwaqeni ukuthi ungakumisa imoto ngoba vele untshontshile mkhulu
0: akukho ukuthi uzocela ulift lapha
3: hayi lokho mkhulu khona kuyakhulukile njengendlela lamagundwana vele
0: hey wemfowethu
3: kodwa into esimanga leyo ukuthi kwakuthiwa khona iy'bhokoti uma uhamba ngalezikhathi hayi ukuthi ungadibani nabo
0: ungadibani nhlobo mohambe into eqondile nje wawuzwa ngabantu ukuthi kuney'bhoko
3: Njani.
0: Kulungile bafu, siyabonga.
3: Ngibonga, ngibonga kakhulu.
0: Thank you, kubonga nathi. Ngizothatha nje ogcina ncinci ncinci ncinci. Usemsakazweni ukhozi kunjani?
4: Ngwana.
0: Njaphila. Hayi khona. Ngathi engathi vele udonsile nje. Kuyini kube ngathi vele awuwedwa.
4: Hayi, ayimuthi futhi yazi into yokuthi ayikele ukuthi kunendle kumele icishwe kuqala before
0: ufone. Kunendle fanele icishwe, uyabona nawe cha iyakhanya impela. Wethu. Ah, odu line wakho wazwa ngamuhle, waze wangemuhle. Umsakazo ukhozi sawubona. Semsakazweni ukhozi kunjani?
5: Ngiyaphila bakanyile.
0: Ngiyaphila unjani wena?
5: Yaphela
0: bhuti. Hayi sikhona nathi mfowethu. Hey,
5: indaba
0: enkulu. Hey, mfowethu, hey ukhumbula nje mfowethu ukuthi hey kwakushuba man. Hey.
5: Yeyo ngiyuwile nje, ngikubabele nje ngilala, wayimina ngiphila ngiphilona. Kade ngikunyeke ngindawo wena. Hey, kude hambi hey bengamula baba.
0: Hey, unqamula ngempela uyobheka umuntu.
5: Ngamula baba, ngiyemazini, ngakithike kunendawo nje isiganga, wena siwa kuyona, hayi indawo ukuthi la. Kunenisa kunehlathi nendaba kanjalo yabo.
0: Yes.
5: Ngiyangamla mnesunga, izwa inkungu baba, kungenkungu la entabeni.
0: Awusaboni manje.
5: Angibonanga baba, ngathi siya kale kwendawo lafana na. Sakuthi wase ngingukuzele kuyini, ophingweni.
0: Awu.
5: Inkungu. Ngiyakukhangile mina, ngubanana wase ngcwetisa emathakeni la ku madikane baba.
0: Thank you banana mfethu, siyabonga.
5: Yaphakanyilwe
0: radi bafo. Kuzoba njalo mfowethu. Siyabonga nathi.
5: Yothezi.
0: Awuzweke, awuzweke, awuzweke. Ukhozi kunjani?
6: Eh bafo kunjani mfowethu?
0: Ngiyaphila unjani wena?
6: Ngikhona ngoba kuma mina ngakukhona nangidukiyele le ngokhala amafoni bengekho nangale
0: zakhe. Eh mfowethu.
6: Niba nisani wena isandizo uthola ukuthi mhlambe wathi manje ekhaya ethi.
0: Mhm.
6: Ngene lapho yanyonyoba uthola itshe.
0: Mm.
6: Uyazi.
0: Uyazi ukuthi usazi nokhluka kwawo amatshi ukuthi leli imali khala kanje.
6: Ya, ubando. Sengizokuba ngiyonyo bafuthi ngo-12 ofulendeni ekuseni ngo-3 wayo ngo-2.
0: Yes.
6: Uhamba ngeenyawo.
0: Akuna
6: transport. Ekuseni umuntu kumele umgodisi kube nebudget yamgodokisa kanti bakusephomele uhleke esibayeni ngesikhathi esigodisa angene endlini bambuza ukuthi uboko ubonele ukuthi ubongele
0: manje
6: izimo esizaziyo thina leza womfowethu hhayi ama-2K
0: hhayi ama-2K akazinto kulungile kodwa fethu siyabongeza kwakuyona mpilo fethu wawujabulela ukubona ngakubo mina ngihayi ukumbona yena ukubona kubo nje uyabo ukuthi udlule ngakhona ubu unayi into ngaphakathi ngobe bayibakitha lo ndaba mthambe sixoxa ngelinye ilanga angiboni mina ukuthi ama 2k asayazi lento okushweba nje lento ukuthi uphumile wayobheka umuntu wawo hoka mhlamba 5 kilometers noma ngaphezulu noma mhlamba 10 kilometers wangambona hayi le phone futhi hayi ukuthi uphume azi ukuthi uzoza kombheka cha bengazi nje wena uyogebha kahle kahle uyogebhela ukuthi umone mawukuthi uke wathi pheshe wathi nje pheshe usuka acishe ngashigama hey bengizobambeka kodwa hey methe nje pheshe wedlula ubona ukuthi hawo noma izinto zeyifana umntana umuntu yena lowana futhi uyizinhliziyo ichuma nephaphu ngampela engaphumile ubeke nethemba kule kudlulu yale uyale umone mhlawumbe ungene endlini ethile aphinda aphume ehlele ngezantsi ulinde nje ukuthi kodwa akasaphumi nanesigubhu noma isipampam kuya ngokuthi wawuyibiza kanjani akasaphumi nalutho nje olukhomba ukuthi uye emfuleni kuvele kungenzeka uze ujike ubuyele emuva ungambonanga kodwa inhliziyo ibe nokuthi okungenani noma engangibonanga yena kodwa mina ngimbonile kulungile asiqhubekeke nomsakazo siqhubekeke nohlelo ngiyazi ukuthi ke ngiyakweleta lapha before ke ngidlulise izikoleti zami ngizoqala la engomeni ke kaDanya njoba ngishilo kanjalo noma welele isihloko sithi all asibali cozy.

0: Hola Sbari utana dals kanjalo ke uhamba noma welele kule ngoma njengoba ke imzuzu ikhomba ke ukuthi ishumi nomuvo before ke ngaphambi kokuba ke libumbane ihora lesibili labo ke sobe sesithatha khona imkhonzo yakho kodwa ke manje sibheke engosini la sithi khona ngiyakhonyuluka uyangisinda lo mthwalo iyona ke ngosi engizobe ngiyakuyo njengamanje ngizokuthatha ke kuphola kwakho ngiwathathe ama voice note akho kodwa ke ngaphambi kwalokho njengoba ngishilo asidlulise lapha
1: Usibonile ispecial esisha sefoni kwaPhepha.
2: Cha mngani, isikhiphani?
1: Esakwa Vodacom nePhepha kuphela. Uyangena, ukhokhe, uphume nefoni yakho esandleni.
2: Ngempela.
1: Yakutshela.
2: Malini?
1: I-Samsung Galaxy A06 iku-R1999 nje kuphela. Noma urente ngefoni yami ePhepha Cell.
2: Hawu, awungitsheleke. Mina ngiyithola kanjani?
1: Ukhokha kube kanye. Noma ukhokhe kancane kancane, uchoose my khethele lapha.
2: Ngiphuthuma kuPhepha oseduze njengamanje.
1: Akusali.
3: I-Samsung Galaxy A06 itholakala kwaPhepha kuphela. Kunemibandela. Further together. Vodacom.
4: Ukhozo lumaphiko phiko. Sithi hashtag ukhozi FM luhamba phambili.
5: Happy birthday ukhozi. Luhamba phambili.
4: Umculo wakho, ulimi lwakho, isteshi sakho.
6: Sini le steshi nje sime kanje siyakhula ngenxa yakho mlaleli.
4: Engamashumi ayisithupha nesithupha ukhozi FM luhamba phambili.
7: Chata nosithandwa Nzuza.
8: Namhlanje sikhuluma ngendaba ebalekile layo umlando wosula namhlanje uJune 16. Kulo mzabalazo yini esifundayo nokuthi ke yini okufaneleke intsha namuhla ifunde kulo mlando kaJune 16.
9: Ibhendi lezi zasesoweto zisifundisa ukuthi intsha inamandla kangakanani okuletha ushintshe emphakathini.
7: WNB.
9: Isibindi esingenamkhawulo kwaba yisifundo esikhulu lapha eNingizimu Afrika nasemhlabeni nje jikelele.
10: You are now ordered to disperse and you must depart from this place of gathering immediately.
9: Intsha namuhla ke kufanele ifunde ubhekana nezinselelo esibhekene nazo njengamanje efana nomntuleka kwemsebenzi, inkohlakalo. Kufanele basebenzise lendlela efanayo naleyo yasetshenziswa intsha yango 1976.
7: Woza nabangani bakho.
4: Ngo 3 kuya ku 6 kuKhozi FM.
7: Mhlali khanyile kuKhozi FM luhamba phambili.
11: Yebo kunjani mfuka khanyile. Emfana ukukhanyile ngithi uyangisinda lo mthwalo. Kunendoda nje engihlala nayo lapha emqhashweni lapha. Hayi mfoka khanyile le ndoda angiyazi. Indlu yami neyakhe izakhelene isondelene. Hayi uyawubhema ugwayi wesizulu. Angizondi ukuthi ngiyawuzonda kodwa ubhema ngale ndlela ukuthi akacabanga ukuthi mhlawumbe kunomunye umuntu ahlala naye mhlawumbe kunext door. Awubheme ngathi uzungene nakimi nguze ukuthi ukhona. Uma ukade uvalile endlini mhlawumbe uzothi uyabuya noma ubuya emsebenzini noma ubuya kuphi uzofica kunuka indlu yonke kunuka nje insango.
8: Ukuthi
11: ke mfoka khanyile beyithi ngizothutha vele. Ngasuke ngathutha ngahlala endaweni e-wrong kanti ngangazi ukuthi indawo ekanje. So ngokuthi nje kwase kuphuthuma kodwa ke ngizozama ukuthi ngiphume kule nyanga le. Ngoba ngeke ngizimele lento ukuthi njalo mangibuye emsebenzini kuba ngathi yimi ngibhemayo lokwa isiZulu kanti akusimi uyangisinda kakhulu lo mthwalo emfokhanyile ngibonge kakhulu uvuso wamkhonazi lo endaweni yasemondlo lapha emvunyane esimashweni danko
8: danko mkhonazi fethu siyabonga kakhulu uyasinda ke ngampela ke lona ke hey uyinkingana ke ngampela ngoba Hey khona kuthola uthi iphunga ngempela le nto uzwani nalo yabona anihambisani nalo ingakho kubalekile ukuhloniphana kwazi ukuthi haya uhleli wedwa ungabe nje so uhlala nawe uhleleke ngempela engathi wedwa ube usemqashweni hey khona abashisa ngisho impepho wemfowethu impepho mpela nje ubonthi ha hey yakhululeka le nkunzi malanga ake sibone ukuthi ke khona yini esimthulayo la
12: usalazini
8: yaphila ah wemfethu uhluphe ngeradio ingane yakwethu yazi ukuthi kubi radio uyidlalanga bengathi ngizokuthatha nje kalula kanjani ngoba ngiyabona ukuthi neconcernity la awuyenze futhi voice note yakho ingasadlali radio kwi background ngoba sizophazamsana uma ngabe senza kanjalo isikhombisa imzuzisele before libumbane ihora lesibili emsakazweni ukhozi FM usahleli nomhlali uEwandi owakakhanyile isibongo

0: All right, sisengo sini la sithi khona ngiyagonyuluka uyangisinda lo mthwalo. Yenza kanjena ke vele ushayele enambeni yethu elula nje kakhulu mangabe ke kunomthwalo okwesindayo ufuna ukuthi ke ugonyuluke ke ngawo. Inamba ithi 086 000 2437 086 000 2437. Sokubamba sibuza ukuthi ke muphi lo mthwalo osowungamandla kangaka ngalolu hlobo lokuthi usufisa ukuthi sikuthwalise wona. Umsakazo ukhozi sawubona kunjani?
1: Ngingwani.
0: Uyaphila?
1: Uyaphila mpuli.
0: Ngikhona mfethu njani wena?
1: Ah, ngena ukuthi ngiyaphila. Ngoba magwaza ngilaye enhlanhla.
0: Njinji. Awu baningi ke futhi omagwaza lapho.
1: Wengwane kade ngifuna ukungena seyidlileke into zami ebe ngifuna ukuziyisha. Mina mfethu khona into engifuna ukuyincoma la kuwena.
0: Yezo. Ya mfethu.
1: Ngibathanda abasakazi mina benulaka izinto ezakhayo mfethu yangezwa.
0: Ngiyakuzwa.
1: Mina into engifuna ukuyisho kuwena nje kukhona inkulumo kade uyikhuluma la.
0: Yes.
1: Uyabona ululeka izinto kukhona into engenile emzweni wami nje. Umuntu othandayo nami ukubeluleka abantu ngoba khona izinto esiyibonile thina abantu esebebadala uyabona. Kukhona izinto manje eziyinkinga. Ngiyemphoxekeke ma ngizwa abasakazi besakaza into oyizwayo ukuthi lo muntu lento ayisakazayo ayisakhe isizwe uyezwa.
0: Ngiyakuzwa.
1: Ngiyakunoma khanyile mfethu angigonyuluki akunayo inkinga ugonyuluki kodwa nje into elongikhulu kuyingenelo yile bengifuna ukukutshela yona ukuthi qhubeka nje ukhulu ube nezeluleko ezemukelekayo yangizwa.
0: Njenje siyabonga mfethu.
1: Yilokho khanyile ngisho mfethu nabanye abasakaza baye ukuthi babenze izinto bekhuluma izinto ozwayo ukuthi azilakhize
0: uyabona. Kuzwakele baba.
1: Ngiyabonga ngkwane ngila kwanqamala lenkani.
0: Kubonga mina baba. Thank you. Danko sibona ukuthi khona yena omunye simtholayo lapha naku ke sisamukela nesinqomo umsakazo ukhozi sawubona.
1: Bamgwa baphila baba.
0: Siyaphila njani nini?
1: Ngiyaphila. Ngeke ngiyabuya futhi ubhala lo wathi sokusake basike ngamafikana.
0: Yes bani.
1: Namkhani nako labafo ukhona into engangithethe yakwenqini wami.
0: Yes.
1: Ngiyengani yami la esi.
0: Esihle.
1: Mani la nyami anguma nayo angwazi ukuthi ngisupport ka. A inkethe gami entela lokukhanyela.
0: Yeah, no kulungile futhi kunzima engathi ke uNkulunkulu angayenza amandla futhi ukuthi iphinde ibe khona indlela yokubuyelana. Kodwa ke umntana mayekhula ngelinye ilanga mhlamba uyena oyoyizela.
1: Yebo njalo.
0: Kunjalo sethemba kanjalo. Hey kulungile baba kuyezwakala.
1: Yeah.
0: Yebo siyabonga kakhulu. Danko, danko. Khona ke engcase ngathi ke unqamuleke sakhuluma lapho baba. Kodwa beyilapho kakhulu khona incwadi efundwe uMavundla ngesonto eliphelile. Cishe iyanqo kulelo daba kakhulukazi uthola ukuthi owesifazane mhlambe usekhulume kabi noma usekhulume ngendlela yokuthi ingane yakhe ingabe sakufuna nokukubona kodwa kule yandatshana ayifunda ngeviki elidlule yayihamba khona lapho ekutheni ingane ihamba yona ize itshele ngempela ukuthi hawu kusho ukuthi ubabunje kodwa ngelanga lokuqala bakhuluma ngalo ubabe ithakazela ubabe ibiza ngeyibonge thophe ibiza ngayo yonke indlela yazizwa yona yezwa khuphuka umunyu ngaphakathi kuyo ukuthi kodwa lo bubobungaka ekade ngitshelwa umama ukuthi ubaba uyibona osekuvela ukuthi mhlawumbe ubaba kungenzeka ukuthi akanjalo nalesi sithombe athi angihambe ngiyoyibuka esibukweni mangifuna ukubona ubaba nginjengaye njengoba nginjalo kodwa lento akayichazayo ayifani futhi nalento engiyibona esibukweni yabona. So siyacela bakithi siyazi ukuthi kukhona ukuphambuka esiyibantu besilisa esikwenzayo kuningi futhi ukuhona esikwenzayo kodwa mayikhona indlela singayifaki ingane mayikhona indlela yokuthi ingane iqhubeke nokumaza ubaba iqhubeke nokumaza ukwazi uyise iqhubeke nokubukhanda lobo budlelwane ungabi ngawe akube ngayo kakhulukazi ingathi impi mayibhekene nawe bese ufaka nengane phakathi sisengosini lasigonyulo kakhona ake sizwe ke ukuthi siyamthola ini lapha umne wethu useyilungisele yini indaba yomculo ngemva kwe voice note yakhe
2: Msakazi ngithemba ukuthi niyaphila
0: sikhona mfethu
2: hey msakazi kizo story sandini zosenza sibe short
0: lolongile
2: na ngalahlekelwa omama last year July omama lahleka last year July bekade ngangade ngoyisindle yakhe kusindle yakhe isinetha ngathanga nje material ngaqongelela ngathanga material nethi so kwase kushota nje ukuthi edit in plus e cement bese bayimali yamakhe kwavela kwaphela itoho tengisamile kanjalo mama wadlula emhlabeni indla yikho mama uphumele etendini mind you ngidumile nyana la ku social media abantu abazogcwele ekhaya mfethu bezobuka ihlazo mama ephumele etendini emva kwalapho ke izinto zaqala zanzima kakhulu because angisasebenzi ngapha ngishaquma kodwa uhlala ekhaya nemadlana engangiyibekile ngithi ngifuna ukuthi ngiyothenga okwamathole ngiyovela kubo kamakoti ngokuphelele ofanele manje mihlephula ingenela emngcwabeni
0: yes
2: hayi khamba kwesikhathi ke hayi izinto ngibona ukuthi ziyabheda nje kakhulu angazi ukuthi ngingayithini lento ngifike lo mcabango omubi kwesinye isikhathi ngoba lento ngizothi yaqala ukumoshakala ngesikhathi ngithole i-car accident
0: right
2: cause ngathola i-car accident imoto lemali yaphela ayivuseki futhi ngeke nje izivuseke ngiyenze ngifice umcabango ukuthi kube kuthiwa ngesikhathi ngithola ingozi yamoto ngashona indlela nje ngibona izinto zenzeka ngakhona ngoba njengamanje ngingame Uber driver ngo-Uber driver nje e-Bolt I mean
0: yeah